0: omu kufutayagala kulya.
1: Nange nakugamba kirwa kitalya, mpozi omubuuze.
0: Kalika mubuuze.
2: Owange nabisubi.
3: Mangi tata.
2: Ate wenga bano bali mukulyanga tulya mmere.
3: Nze sirya biryani ate oba obibataddeko nze sibyagala.
2: Bakutereko kinyabo.
3: Nze njagala bantereko paalo.
4: Kikumusamu katonyeze mwenda
5: Pal FM
6: Kikumusamu katonyeze mwenda
7: Pal FM
8: Akadimikale diyo yo wekagwela yo
9: Okurugami handa Echibuga Kampala Okikomu ndambyaro Ahabizinga Hamona erihanga Uhurichirize igana musanzu katonye zimwenda FM Ekura eri omuntu wa bulijo
10: FM Amanya gange nze Zara I'm from Canada Mpuliriza Pearl FM Chikumi mubu sambo Katonye ze mwenda Pearl FM
11: Pearl FM Ekura eri omuntu wa bulijo
12: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
13: Laba nunu tuulide. Agambye njwacho nsikiliza nesulitiza Pal FM. Wachayi.
6: Chikumu msampa tenyeze mwinda.
7: Pal FM.
8: Akadimikale diyo yo wekagwela yo.
14: Abasawo baffe tubeebaza okubeera ku mwanjo mu kulwanyisa Ebola n'endwadde endala. Naye nga yadde mukola obutaweera, obulamu bwammwe kikulu nnyo. Tukigeza kukwata ku mulwadde yenna n'engalo zo nga teweesabise. Singa abeera ayokya nnyo, ng'asesema, addukana, nga munafu, oba ng'avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Tomanya, yandibeera Ebola, kola bino wammanga. Yawula omulwadde oyo ku banne. Goberera amateeka g'okutangira ekirwadde. Yambala gloves. Apronis, kosa n'ebirala byonna ebitangira Ebola. Engalozo sifuire hand sanitizer. Onabe mu ngalozo ng'okozesa sabuni n'amazzi amayonjo. Kosa n'ekifo mu janjabira. Fayo nnyo okukiyonja ng'okozesa jig. Ate eri bannayuganda, tugulirize era tugoberere ebitusomesebwa okwewala Ebola. Jjukira obulamu bwo kya muwendo. Obubaka buno bukutuusibako ekitongole ky'ebyobulamu.
15: Alhamdulillahi rabbil alamin.
11: Program. Schools grand competition.
16: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: noti stabili ya muhashi ofune datika zezobwelele buliru naku sumulure chivozi cho kewela kukabite wo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulure omulilo kukulimu nedachike zezobwelele okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission. Bwake day, wasuzo tia Uganda, kuloko koya ke, ama chago, gafusa ama nyufu, ngateno runakuruo, reyonge dokubero uruakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, nyiga star, emunoti noti stabili emu hashi, ofune dachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabi. Itewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulura omulilo gukulimu nedachikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission
2: abasawo bafetu bebaze okubeera ku mwanjo mukulwanyisa Ebola n'endwadde endala naye nga yadde mukola obutaweera obulamu bwamme kikulu nnyo tukigeza kukwata ku mulwadde yenna n'engalozo nga teweesabise singa abeera ayokya nnyo ng'asesema addukana nga munafu oba ng'avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo tomanya yandibeera Ebola kola bino wammanga yabula omulwadde oyo ku banne goberera amateeka g'okutangira ekirwadde yambala gloves Aprons, kosa n'ebirala byonna ebitangira Ebola. Engalozo sifuire hand sanitizer. Onabe mu ngalozo ngukozesa sabuni n'amazzi amayonjo. Kosa n'ekifumu janjabira. Fayo nnyo kukiyonja ngukozesa jig. Ate eri banna Uganda, tuwulirize era tugoberere ebitusomesebwa okwewala Ebola. Jukira obulamu bwa muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
3: Lwaki osasula ekisukkiridde? Ate ng'osobola obutasasula kintu kyonna ng'okozesa momo app empya. Sindika sente eri omuntu yenna ku bwereere buli weekend. Sasula bidu z'amasanya Namazi ezika wansi w'15 kubwerere kituufu ddala saving ekisukkiridde mu bwangu obusukkiridde ate mu maanyi agasukkiridde mu mikono gyo downloading obogulewo momo app empya leero tandika okunyumirwa zero free life ago ge maanyi ga momo obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga star emunyamwenda star emuhash ojja funa ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
4: Alo.
5: Ensebo mwami Mukasa.
4: MTN eyo.
5: Yono broker?
4: Yenze broker wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
4: Kitufu. Oyagala abisenge bimeka?
5: Nga 3.
4: Ebei wajigambye?
5: Bangambye 5.
4: Ah, deda 7 ozali nyamuko.
5: Yidwachi.
4: Anti danji je tusigisa ya mulembe. Ati ne value ya kitundu yali nya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
5: Singa kweta kwa wabwiru.
4: Wabwiru tukosa global weather coat emulsion.
5: Owa.
4: Eh.
5: Kusiga nye musiga.
4: Eh.
5: Ogo mutindo kusashulile sende zona.
4: Eh. Guli umite.
6: Global paint. A reliable product.
7: Tugenda kwe yungirayo. Akade kano. Wabli nyachi ato deko pale femu kuru mtu wabli jo. Bano abagotel kumbaga mati gena bakukuza simu kuchibanya mpula. Bali wande giyokulira nebitala. Esimu kumitwalo etano joka. Smartphone etano ikiruwa kumitwalo etano. A50C kumitwalo etano yali kumunana chitundu. A100 yali kumuenda lukumi kati ya mitwalo etano. A200 yali kumuenda kasamu kati ya mitwalo etano. Gena nenda gamuntu nenda ini esimu. Eri mumanyago ofune esimu kuchibanya mpulo kuva manafe bano. Osasula buli naku luwichu babuli mwezi. Okuva kumitwalo etano okuda waguru. Aba go telkom wali ewandege ya. Esimu yabwe ni notu musamutano biri, nsambu mutano, anamuenda chenda. Zero musamutano biri, nsambu mutano, anamuenda chenda. Promotion ono ngatenda guwa kugendo funesimu kuchibanya mpula. Bajireta ne woli wuna ati no basa suri lao. Gukasoba ngotegese endaga moto, nera ini esimu ngeri manyago. Spaka sirimu yali kuwa bilomu sambu kati ya kuminesa tumukenda. Oyagala kamu ni 50 yali kuwa satumwe biri kati ya kumina mukaga mukenda. Kamu ni 50 pro. Wajifuna kumitua kumina musamu mwenye kuminya. Okuva mwa nafi haba Go Telecom. Bali wandege ya. Genda kakati ufune simu. Smartphone ukutandike kumitualo. Etano. No kuda waguru. Ezisi kadozi rete bulunako. Buliwichu wabuli mwezo. Musu obozi baku aniliza. Na wa yagulu gula mukashi. Baku aniliza. Haba Go Telecom. Wandege ukumpi nebitala.

Sega mwenge liam mwe abalangira banyi bate no dituma baka omwana erinya tiri mugoberera erinya lya liam mwe sega mwenge ne bakusanga okudde ku kubo obuganda obuwaddotya ekitiibwa kabaka omuwaddotya ekitiibwa kamba buli mwe bwemunewa ekitiibwa ate ne mukiwa n'abalala ate ekyammwe kijja kweyongera. Bannange bano bwe tukola mbagamba bulijjo tolwaniranga kitiibwa. Leka ekitiibwa kyo kikukulembere. Olina w'ogenze. Tugamba oli mwami wa Ggombolola, olina mu Ggombolola nti bakumanyi. Ate n'ogamba tebampadde entebe. Waliwo by'otanaba kunyikiza bakulengerera eri omwami wa Kabaka wuuyo azze omwami wa Kabaka ziba naye atuddewo nga tulabye ffe entebe zaaweddewo ssebo seeseetuka temubirabangako kasita weewa ekitiibwa kasita okiwa abalala ekyo kyeyongera nammwe ekitu bwe kiri naye oli mulangira ate weekola obusolosolo ku mukolo era bwe baba tebakuwadde entebe ekugwanidde gwe tuula awo olaba bwe bakuwadde sirika bwona obanga olina ekitiibwa bajja kujjaga nti omulangira bana mumugye mwamutuusizza bubi tubasuubira okumanya ebyafaayo ate n'okubitakuta obulungi era ne mpulira abalangira abamu nga boogera entaputa y'ebyafaayo etali ntuufu kikulu nnyo okumanya ebyafaayo bikuyamba okutegeera n'embeera mw'oli mbadde mbabuulira bino ebyali ennono nange saaliyo ekitegeeza nange nafaayo okubiyiga mwemulowooza nazaalibwa myaka lwende emabega mubiyige muli bavubuka abali wano era kyemuliko kituufu kubanga obulamu bw'omuntu yenna bulina emitendera emikulu ena omutendera ogusooka gwe gw'amabujje omwana omuto naki n'okwebaka bamugamba bugambi genda weebaka n'okulya bamugamba kati genda olejere mumuleetera amata kati kutwala ku ssomero kati omutendera oguddako gwe gw'obuvubuka nga bwe muli kaakati omutendera oguddako gwe gw'okusajjakula oba okukaziwala n'omutendera ogusembayo gwe gw'obukadde naye ku mitendera egyo gyonna gwe gusinga obukulu bw'obeera ebbujje bakukwata ku mukono bw'obeera omuvubuka lw'osoma kati ng'ono omulangira Kayondo abadde asoma tusuubira nti omuntu amaliriza emisomo mu myaka egy'obuvubuka oba okutendekebwa bw'oba oyiga kusuubula ng'omulangira Ggolooba n'otasuubula mu buvubuka onoobiyiga otya ng'okuze waliwo gwe mmanyi baamuwa akavangata akavangata kano ke bawa omuntu awummudde babawo etteretebbwa mu bitongole ebimu bye bakuwa ng'owummudde sajja akuze alikuta tuteye mu kikuubo zonna zaafa myezi nga mukaaga kubanga oli musajja mukulu toyinza kumanya nti oba kati sukaali gwe beetaaga oba kati basuubula ngano oba basuubula butto oba biki emisolo gisasulwa gi okuyiga otya era mu buvubuka emyaka gy'obuvubuka mosajjawo ki kyoyagala okukola n'okirondoola era mu myaka egy'obuvubuka mwomanyira abantu abayinza okukujuna abavubuka bakiru nnyo okubaako n'omuntu gw'ogamba nti oyo gundi oyo bwe mwekwata nja kubaako kyenfunanga anti mbuulira empisa mbuulira gw'oyita naye buulira empisa zo omuntu ayinza okukujuna jjukira oli muvubuka gwe musingi ogw'obulamu bwo abantu bonna be mulaba abasajja kudde nga baliko bye bakola kubanga obuvubuka bwabwe babweyambisa bulungi bwabategeka omusingi bazimba munywevu era bw'olaba omuntu yenna nga musajja mukulu naye nga yiyisa ng'omwana omuto awo mu myaka egy'obuvubuka tunuulira bye yali akola yali akola ki nga muvubuka yali akola ki kati akola ebyekyana ekito ng'ate musajja mukulu waliwo n'abakaddiye nga musajja mukadde naye ng'akyakola byakyana kito bya kivubuka oba omukazi mukadde
yali ako

0: sente be kuni na awe ne bade me gawa sente baban ban sente be tasai ni ga magun ga fojale ne bar wana no ya ga oinga ina ba chi face abagagga baga kubitaka abagagga ngabate kamu sente baje mu sente bo na bare mesa sente ba bare mesa kubitaka ne ina ba mutai ba leta ba mafia ne ba leta mtu wa wa mafia ba musimbe wa awanse sente we owe mirembe
1: aveko
0: aveko ee nipati kamu sete mpia ni kadi okula banga bakula ichi nga wa mchuu mbanja kusetebe so banansi mba kubiliza tuwewe gengeleza ba mafia wagenda kufandiga sente baletewa mafia bawewe gawa imija mbitu uwewe bawewe nga batu nditakariamu bawewe nga baleta insecurity kuchalo so okulu nga sentebe chikulu nyo okusinga kuinda president
1: ensonga yogerwako eyokuba nti waliwo kulemesa process ezebibina ebitali bimu okuwa ba sente bibazo kadi ojogera kocha
0: kidempuye
1: ekyokuba nti waliwo okulemesa ebibina ebitali bimu okusunsula bani abagenda okubivuganyiza ku mutendero gwa sentebe entekateke
0: Mazima gali nti ebibiina ebyenjawulo biyise mu nteekateeka okufuna abantu abagenda okukwata kadi nga bwe nagamba nti kizibu nnyo okujjawo opposition newakubadde mulumba akajajjatta mulumba akajajjatta mu bitundu ebyenjawulo ba agents ba government ba agent ba jeremy 7 abateke embe ya mbantu baba samu fia abateka mu kutya tiwajja ku KDF DC bajja kuba bajja kadia NUP bajja kuba nanga bategeza nti okulondibwa kwa LC1 tuli mu nkola ey'ebibiina ebingi enkola y'ebibiina ebingi eri mu constitution ya Uganda
1: nga mu abNUP munaakajjayo
0: kaagi kwalina okujjawo nsose mu meeting sose mu meeting era tutema empenda okwenaganye wankuwadde bapulaninga okuleeta babayita bakawuula bakubadde bapulaninga okubaleeta naye ffe amaanyi gaffe gagenda kubeera mu bantu
1: naawe kino kakikubuze akalulu ka kana kaba sentebe bakabba
0: bakabba
1: akoku mugo
0: bakabba
1: batya
0: nyakuwa ekyo kula bilako juzi mabika ke bia bi mweta twaina baganda baffe aba NRM bo baita mu kugira gaba kadi abaita mu kusima mugongo
1: yes
0: twale bakuba bala 15 asatu asatu Tochia wako Eziba nambe
1: Baba labatia Baba labatia
0: Omba viji wa satu batano mukaga musavu Aviji ya satu chinana Chenda Ntaba viji satu Kati Kati nate kama waji sa viji satu Kadake la kuhoku viji Namu bala nanga nta Nsavu mba viji Kati ebisa nsavu mba viji Anyaba wangu di
1: Webisatu
0: Batu wala chifana nyi elio kula kujia jiba bitu wala watu wala namba jiba wandi isi
1: Enzibemu
0: Enziba yoku bili Batu ya baganti okulonda kwa sawa nya Mbua jia kumi na bili
1: Tanga kawedi
0: Basa anga kawedi Biba deo Chari kakuma uli Chari ke mkono chari mitu nyo Nenutu ukao Nga kayo kako zechi
1: Enziba
0: Enziba yoku satu bajja ne batekawe okuba emiggo abantu bavaamu ti tujja kuddamu tulonde bwe muvaawo bo ne beebala
1: bwe biba nga bino byonna bigenda mu maaso onkakasa otya nti mujja kkawangula nga benyupe
0: ebisinga tubiyiseemu tubiraba
1: kandi gye tutandikirawo 107.9

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusava kamuza mwenda ekura eriyo muntu wa bulijo ngenze wa Aj Ashraf Gakayire ngori ku muzindaro
1: wanji mwa mikayo
0: twebuza nti lwaki okulonda kwe rosi na ko kutus kufuse kwa vawo mpitewo oba kwa kufana kuona
1: we tubera mu byobukulembeze obwaddala wetubera nga tugobera demokrasi ow'ekimemete okulonda kwa rasi bano bayitaali we bakuyitanga oba okwerosi ali ku 1979 wakiwulira oba wakuyita musingi era mpagi ennyingo mu nnyingo semayingo ezizimba demokrasi ow'ekimemete na bwekityo kwali badde kukwatibwa nga backbone wa backbone kawe ngo hizo chimi menyela menya mota
0: ebume
1: ya backbone ino
0: enkizi
1: okulonda kwa LOC mu Uganda oba mu mawanga agacha akula nga getulimu kukola nga nkizi mu democracy ya ne centralization governance because kubanga mu decentralization twasala onge gwanga ne tugamba anti tweta government ya wakati ekendezo obumu kubuvunanzibwa bwayo nobuyinza ebuteke mu government ezebitundu government ezebitundu tuogera kuva ku district paka wansi abantu lizo kubasigira ekifananyi Uganda ngegwanga chintu chinene nsi nene negwe wobanga oyagala ojugulira woli Uganda ina capital city emu ye Kampala obaje tuli enaze tuita regional cities obozi ulira Mbarara Mbale Masaka Gulu ziri 10 ena district chikumi ya satu muta twagala tujje awugwe wokolachi woli otegere decentralization chechi e district chikumi asatu muta Uganda yemu enaze tuita city divisions asa abiri muta e amagombolola nenga gali mu bibuga obo mfuna bulungi ngola bele kawempe eri rubaga neri awa gali abiri mmeka mwata Uganda yemu ina municipalities asatu mwemu Uganda ye mtu waka jime nyamina tuka uvoli kwa tu dekarelo atu uliriza. Eina town councils bitano chinana. Tebaita town councils. Obo mfunabulu ni katosi town council. Nagala mata unezi na nache. Nyinji. Uganda ye mwe ina sub counties. Enkumi bidi, mchikumi, mchenda muemu. Eina emiruka tuja uvoli atu uliriza. Emiruka mutualo gumu mulu savu mkumi na msavu. Eine byalo emitwalo nsanvu mugumu mwabiri mukumi na buna kitegeeza kansala no kyabadde ayogerako kyetugenda okukola maasawo kwe kulonda abantu emitwalo nsanvu mugumu mu bibiri mukumi na bana ku mutendero ogusookako ngabakye
0: ngabakulembeze
1: kitegeeza tubabeera nga tuli mu nkola etunuulira ebyobufuzi n'enkulaakulana nga bye baagala tukole kitegeeza abantu mtuwalo nsavu mugumu tuwali bakoze nga modo mkuchuse ebye mfuna ye guwanga
0: yes.
1: Ngeza bugeza nga ugama antipdm yaze niwa nga kubulichialo sente wa mtu gena mtu nulila tumuteke teke tumugoberele abirecha akula bidako eche nkula akulana mchitunduche luwachi njo gede bebyona made njagala kula ganti ukufa kumutendele ugusoko kwa LOC1 yetu gena ukulona okutuka ku national central division
0: yes
1: kuku centralization governance waguru ku parliament woche tuita decentralization okwekendeza ko muku buyinza wa government ya wakati buwewe kwa abamu bajiame ko mukusalawo nokutukiriza obuweereza
0: yes
1: kakati ngazira mwechi buzo chonti lwachi okulu akaluka nokatunulidwa ngake bugumu tuba kutuka mchasa kino ngakatunyanga talika bugumu nali bade neewunya abantu silwa kuba ebyenfunda kanso faizo byayogedde ko byokka nedda obulo lwente kateke nunga etandikibwako mu kuzimba omusinjo gw'obukulembeze mu kiche mu bitundu banga tuma olonda ba LOC benyini benyini bagenda kutula ba LOC ezenjawulo balondo obukulembeze bwa parish nga buli mu electoral college we ba olonda obukulembeze bwa parish bagenda kwa mpola ve kumiruka bagende ku machi magombolola kati tuweza kufuna buweleza bwa mugundu okuleka enyingezo nga tuzinyweze za bulungi. Twafuna obuzibu kayongo mu COVID Government yaga lukulondole manye, abasika chapati mkawembe bali mbeka. Nika tena statistics. Tell your government you need serious. Tell your CEO namu CEO need serious. Nga tena data. Nyaga lukuga masingena kongela chalo chimu. Umulita mevita wipa wandika kwa wakiru kwa sende za mama na banja kwa sofa hizo. Ewa bulake binene. Mwofisi yange yecha. Siri kuluchiku. Kalubelu achalo, kalubelu amuluka. Evita wewe nina umukagu. Nina evitabo ebya wandiku wako datu mabagi no gaba sene za mama na banja mu COVID. Tawa saluni bali bameka, abegundi bali bameka, evi evitabo. Bili mu ofisi yange yechalo. Chitegeza. Wame na wente kateke nunga, echalo chote chigena ganyu wa mkubanga. No tetumanyi na bantu bameka batufu abakolache.
0: Abalimu.
1: Abalimu. Kakati, tuweta agatu tunulide kalurukano, nerise joji. Nge mpaji obo msingyo kuhinzo kuzimba. Ibi obu kule mbeze vituagala mguanga wa gure. Na yate, chisagala kukirizigana na kazo faizo. Kwe kulaba anti, tutu nulida, ibi obu kule mbeze vune tubite kama yofuzi. E chino sikifa, obu kule mbeze vune uwa LOC. Buduwe tubuteka mkadi, zendi wa NUP, zendi wa NRM, zendi wa chidomula, buduwe la wibafuti kinga, e chino si chabo chifaluachi. Tugenda kulonda Kayongo Hakim. Sule nsunga za imidirako. Sule obukulembe zobulungi.
0: Sule
1: obuwele zobulungi. Wabulo lukuba ya wandidua kedusu. E wantwe wangu. Kata uchitulete lobuzibu. Elanya kalu gamba matuuliriza. Nginda kuzomweza habili musatu na habili munana. Temulondo omuntu ye naka venga jide mchibi inachi. Ngasua avunanzi. Kayongo, omuntu hata inachi afirwa. Chibi nyoku mulu unakuwa sentemu.
0: Dinda kuka kairi.
1: Taina mwana. Taina mkazi. Taina familia, taina nyazarawe kuchalo. Atibu mwaga la muo wachi.
0: Dinda kuka kairi. Chibina. Chisobulu kumwesiga. Nenga simu tufe diyo abandu.
1: Atikati ya bintu bidi bibiri Kayongo Hakim. With due respect kubina bia.
0: Yes.
1: Oluse bibina biva kugreta gudo ya abandu bona. Nibida kuselfish interests. Kaso chaku gambi echili yokati. Bibina bidiku selfish interest. Ama uli yogana asoma kupalu gasome. Chibina cheche asinzo yisamu. Basentebe. Mukampala. Au tugende tukube ngoma. Tugambi fabasingachi. Amani. Neo mtono yari badaya tunulirachi. Buwele za the end of that day. So chengamba chechino. E bibina ulusi batochi ni bida biwatu. Nebi sere bisinga. Biwa kakairashi na fulaga. Ulokubaya asingo kuogena. Ulokubaya asingu vuma, nasa nzeru tadi chayo gerako. Ulokubaya asingu kukakanya balala, nebi muwachi, flan. Nyezo banga nduwachi wina flan. Nati ngina kwe gatana haba, ntoba gendo guba haba, ntumu katanga, kansu faizo ya yo gendeko. Chitufu bampo wa LOC. Bampe staff ya echalo, omutu nga sina, si, omutu taina chafiru waka yungu sumanyo vomu tegele. Omutu yo, taina mkazi, taina mwana. Taina kwa kwati wansoni. Cheza Kayongo wanajanga baga lungu wa abantu. Angena kugenda gafula bakulechi. Abantu wa mtuwa iba detu batunu. Yaze chendo waza
0: wana yunga na kuka kaire. Ensonge ino mkulu. Echitegeza buetuba tulonda pa nubasentebe. Abata ina bakazi. Tetuba londa.
1: Hati omuntu muna asundu wanafa abata ina bakazi abantu. Omutu wa batu ina mchala. Omchala anga tu ina mwani. Ugena kutuli imbachi. Kupanga tosobola na kuma akuma. Tuluoza Kayongo kujoku mwano. Obelanga ya kuma akuma programu enu. Aina javude. Nga ine vigezo vya jaitamu. Obu senge ja Kayongo waiza kaba. Katika Kayongo dali hatu useko. Ye programs manager. Newe. Toina bovuna nziwa. Toina. Kwa gina kujo njine songa za abano. Gena kuzi wako kusala koji. Bakulo njine songa za family. Gena zo gena koji. Because en songa zo nazo no yore tada. So tuneka aso kwa hizo nomula imi akajigende lindi. Aso tubuli. Ala sezo zezali nga kote zisoka kubiyala. Any civil cases, nga zezize handolinga. Before nga tuna gena mkriminal cases, bagene kupolisi. Kati bampobu kune mbezi. Sina nyumba, hivyo nyumba nga biyo gila koji. Sili landirodi, hivyo pangisa nga biyo gila koji. Sina mchala, hivyo mchala, obofu nabulu, so tuloza. Mbutufu tuwaiba detu tunuila beyond our political parties.
0: Linda kuka kakaire. Kakaire olimu nachewa.
1: Yes, sir.
0: Era... okubiriza nnyo abavubuka okwenyigira mu bukulembeze.
1: Okwetabamu kwa namaza.
0: Yes. Omuvubuka w'emyaka 18. Omukirizo okwetabamu ku mutendera guno avuganye ku bwassentebe.
1: Akati abavubuka abamalada. Olukazo faizo yakigambye. Abavubuka babo lukiko lwakolaki? lwagwa balulunda kati omulundi guno kibagendo kola
0: omuvubuka talonda tasola kwesimba okubwa sentebe
1: etteeka limukiriza okwesimba okubwa sentebe naate kyali badde ekyunya omuvubuka okwekuba mutuki kayo kamaleka nganjogere kano kateikere bulungi bannaffe abokubyala batuuliriza ne wanajja nga muvubuka ng'alinga atya nga talina buvunaanyizibwa tetumuwa obwa eros
0: nga talina mukazi
1: kati omuntu kaliwaliwo kano akabulo kati ninnyo omuvubuka tulina right constitutional right etukkiriza okwetaba mukaluuka ng'abakulembeze naye ate tetukoma kwekya basinga kyebirabira right eyo gye tulina okwetaba mukakulembeze kano ereeta gye tuyita civic duties erina obuvunaanyizibwa bwetuwa bwe buliwa ogenda okwewandisa okwawedde ku lwokutaano
0: yes.
1: Omala okuwuliriza bakansofaizo bano nga bazotuwa manifesto zaabwe obulaba buliwa okugenda okusimba ku mugongo tukole ki civic duty tulonde kansofaizo oba tulonde retired kano olulala luliwa okukkiriza ebivudde mu kuki
0: okulonda
1: obulaba buliwa obusembayo we tuba tetukkiriziganyiza na bivudde wa kansofaizo byagamba 10-23 ogenda okwerwanako mu nkola eyamaki
0: eyamateeka
1: kati omuvubuka leero togamba mbaati kayongo yabuzizza kirafu n'agamba ebyammwe byaggwa right tugiina ey'okwesimbawo naye sooka weepimeepimemu nti onoosituka ku kyalo nga bagamba ekyalo kino pal fm kyekyalo kyaffe chairpersoni waffe yaani ye kayongo mu buvubuka bwe onoosobola okukumaakuma ekyalo kino n'abatuuze bonna
0: ne kano waliwo abagenzi bakeezingako ku byalo ebitali bimu information gye mbadde nfuna nga baga nti omuntu ng'apangisa bupangisa ku kyalo teyeesimbawo ku bwa ssentebe kintu ekyo ddala kibamu embavu
1: tewali teeka limugaana kwesimbawo by the way guidelines isi ze yabawadde ne kayongo bakomerwa kutaano kayongo bw'abanga yazze ku kyalo kino ku lwokunaekiro najja n'agamba alina obwetaavu obw'okwewandisa okwesimbawo wabadde tolina teeka limugaana kujjayo mpapula waba yasenguse jjo
0: ok kakaire akalulu kano akaba ssentebe bakabba
1: bano bagambye bakabba
0: gogamba otya
1: zendafa kayinza obbaamu omuvuyo nayekukabba kuyinza obba kuba kayongo afunye ziro
0: lida kakandu ako njagala kalikodinga
1: akaliwa
0: kakokugambe ogambe otya
1: kayinza okubaamu emivuyo naye okubba kuyinza obba okutono.

0: nti nakulaba koko ebanga dene nga otiwanaba na kufuka nga wali gwanda nga tebana bakuteeka we bizimbe bataddewo twali tunawo n'omuzikiti gwa ba speed cow era naliwo nga naliwo nga ba speed cow bajja mwenja ukana abamu bagamba nti tetukkiriza muzikiti gwaffe kuvaawo eyali amiru waabwe omukulembeze waabwe Allah amusaasire yafa mubaraka n'agamba nti bannange ne bwe tunaalemerawo bagenda kukozesa amaanyi mukkirize ekyo ekisaliddwawo tutambule n'ekyo kasi ekirungi batugulidde ekifo eri waggulu emmengo era ne bantwalayo okunambuza ekifo ekyo abamu bagamba nti ekyo ekifo si kyaffe batusibye katambaala ne basala oludda lwa walinga musajja alumbwa ne bakutuka mu bibiri ne bakola omuzikiti wali eri ku wahaji ayinawo ekiyumba kyali kina ayinamu ebigundi byateekamu ebyuma byakoleramu ne bateekaawo omuzikiti abo basupidika ne bakutuka naye mu byonna kisenyi masjidi takwa kisenyi mwe mwasigalawo nga muli kimu nga tewali yenyeenya netugamba guli kyebagenda gujja otusabe twawulira oluvuuvuumo gamba nti aa bosiko agambye agenda kubazimbira omuzikiti netukiwulirako ko ngaffe abamawulire tugenda netumubuuza agambye agenda bazimbira omuzikiti njagala otubuulire omuzikiti guno gwajja gutya era gwatandika gutya nga tuvudde mubaka bwa bakama baffe buno katono tujje tutandikiraawo kkiriza tujje tutandikiraawo tubuulire takuwa gye yava
1: nke bannanga okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna
2: lwaki kyekyakutuuseeko mariya
1: bannaye madamu okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna
3: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala
4: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna
5: Dendekero ya Saba Sajaka.

0: nothing. Mwe muzze mwala amakulu nga tweyongerako, tweyongerako, tweyongerako. Eyo nno y'ensibuko y'amasigidi ttaku wa Kisenyi.
1: Olwo bwe mumaliriza okugaziwaawo mugaziye mbaba taddewo kaluumu, baba wadde kaluumu. Akaluumu ako mwalondyamu obukulembeze.
0: Obukulembeze ne kutandika anti nga tutandise okuwera.
1: Taata we mukulembeze.
0: Taata wange tabangako mukulembeze.
1: Olwani awo akulembera akutte mu kintu.
0: Awo baali bamuyita Ssega Mwenge, yali mukulu w'ettwale ly'e Kampala yeyasooka okubeera. Allah yamujjulira, saba Allah amusonyiwe byamusobako. Awo ne kuddako Sheikh Muhammad Nyanzi. Sheikh Muhammad Nyanzi era bamuyita ndowooza masijidi ttaku wa Kisenyi, Sheikh Muhammad Nyanzi.
1: Olwo bano mwe mubalonda abali mu Kisenyi kuba mwe abali mu Kisenyi oba baava Nakasero ne baba baweereza?
0: Awo twefe twerondera ensibuko y'omuzikiti ogwo yo teyinaako mbeera nti abesaidi eno be bagifuga, abesaidi eno be bagifuga, wabula nga guli wansi wa Kisenyi.
1: Okay. Kati bwe muvaawo tulaba omuzikiti guno gujja gugaziwa, waliwo akaseera wekatuukira ng'Ekisenyi bakiguze.
0: Wewali akabbinkano nawo.
1: Ekisenyi bakiguze, Ekisenyi kikulaakulanye. Tulaba abasipidika beeyawuddemu, bagenzi babatutte era ogwabwe gwagenda, era tebalina muzikiti mu Kisenyi gwa nti wano wetusipidika wetuli. Mwe mujja mutya okusigalawo?
0: Kati fe okujjawo okusigalawo Allah isiza mu Kyamaani Saadi Lukwago. Kyamaani Saadi Lukwago Allah mwayisiza. Ampita.
1: Atya.
0: Ampita anti nkujjira. Ampita ngamba nti Abdallah Sarongo Setimba oli ku lukiiko. Olwo nno nange nnondeddwa nze wa ddaawa.
1: Mutakuwa.
0: Kakati eri ebyokutandika bivuddewo. Nange nyingidde mu buki?
1: Mu buweereza.
0: Mu buweereza nze wa ddaawa. Nangamba nnina ekirowoozo kyange njagala kigguza. Ne mugamba kirowoozo ki? Nangamba ew'omugagga mukoledde. Ani Bosco Mwongi. Ninange njagala mugamba nkolereyo ekintu nga nsiima, nange kyendidaga Allah wange ti kino nakikola ku lulwo. Ne mugamba kikyeya, nange njagala atuzimbire omuzikiti. Naye awo nno nga waliwo akabbinkano, jjukira eri ab'ekyalo abamukola ki?
1: Abamulwanyisa.
0: Ate nga naffe ffennyini mu lukiiko
1: naffe
0: tumulwana.
1: Mugamba Saadi tetujja mukkiriza. Tebajja kumenyawo wano entalo nzijjukira naziraba.
0: Ezo nazo nzijjukira.
1: Nzijjukira.
0: Kakati twakkaanya n'atugamba munkolereyo ekintu kimu, temwegatta mbakyalo. Naye nga n'ab'ekyalo batusika oba kitegerekeka. Agamba nti ebisigadde munsabire kuko Allah omugagga ayinza okunkolera ekintu ekyo. Twagumiikiriza fenna nga olukiiko ne tukkaanya. Tebyali byangu ne tukkaanya ti Saadi katumuwa omukisa era Allah n'amuyisizaamu n'akola by'aba akoze. Naye wano we wali akabbinkano. Tutuuka mu maaso ga Bosco, tumaze okukkaanya fenna ng'olukiiko. Twali basatu, nze ku ludda lw'obusiraamu lw'olukiiko lw'obusiraamu n'abasiraamu, ne Saadi ku ludda lwa Bosco nga tuyimiridde nze tuli basatu. Bosco n'atubuuza ekibuuzo. Tebyali byangu kwanukula, naye olw'okuba nti twasaba Allah ng'eniya zaffe zonna nnungi, Allah n'ayisizaamu abooluganda nti kibuuzo Bosco yasooka n'abuuza Saadi Lukwago. Namugamba, Saadi oyagala ki? Sente oba oyagala muzikiti? Saadi n'ayanukula nti nze njagala ki?
1: Muzikiti.
0: Muzikiti. Kigezo ne kijja gyendi sinze yali obulungi ennyo nga bw'obimanyi. Naye nange
1: sente ozirabye.
0: Nze nalina endowooza yange ng'omuntu. Waliwo embiranye mu Supreme Mufti, ku Supreme
1: Council.
0: Nga nze ng'amba nti lwe ndifuna chance, kale nze nange ndikolayo ekintu ndage ensi eno tisenga tukola bwetuti. Twandifunye obusiraamu bwandyeyagadde. Nange ne mwanukula ntwagala muzikiti. Nasekamu. Agamba muzikiti gwe musaba gwenkana kinti. Ngenda bazimbira omuzikiti naye nga gwa wansi. Netumugamba naffe kalina tuginyumirwa. Nagamba Saadi oyogera biki ebyo? Gumanyi sente.

0: kugenda kukalina kwa eche chifo chamwe.
1: Nchisenyawo.
0: Nchisenyawo fana na kwewe. Echisenyi chiwoma kati. Na ye.
1: Richard.
0: Abatu uliriza mwe na mumanche baite echisenyi. Banna fene batandikira omwo kiriza nkuweko kumanya alamu ya isiza. Oluvanyuma lw'okubanti ffe tumaze okumaliriza abantu eyunga kaawo nkwogera ne Bosco. Mwalimu Alhaji Mayanja Seka Nyanzi
1: Ai Kibirige Mayanja
0: Ah Kibirige naye yaliko Kibirige msajja mukuru naye yaliko naye togamba Haji Mayanja nabafu Allah biyajulula
1: Allah basasire
0: Seka Seka munju zukize miaka jingenzeko Seka Ibrahim Chiria
1: Seka Ibrahim Chiria
0: Allah msasire Mustafa Bahiga
1: yaliko na hii
0: na hii yaliko
1: mkugereze ganya ni Bosco
0: anti hapo kakati ngana fetu muteke dewa bagezi fe experience tuwa ina antono tumuteke rao hawa ina kwa experience
1: mwete ya Seka Bahiga
0: mwe Mustafa Bahiga
1: na mwete Seka Chiria
0: Seka Chiria
1: Seka Ibrahim
0: abo
1: Mayanja
0: ne Seka Lugorobi kati Seka Lugorobi ya liyo mkulembeze wafe
1: Sheikh Muhammad Lugolobi
0: Muhammad
1: Lugolobi owe byafayo
0: owe byafayo chitufu owe byafayo yali omukulembeze wafe era ya eranga bwe yali omukulembeze wafe era chitu kino ya kitambuza kituogerako bi idhinillah Allah nakiriza masjidi takwa nefu kachekola chi na yakavuyo kajira wano kajira mukubanti no fenna twalina ebiwayi kati nga bagamba ti omuzikiti gwa masijidi takuwa guina buwandiiko teguina kyapa tugenda gukola tutya tuguwandise ku sipulimu gubere wansi wa supasipuli mufti
1: kibuli gubere nakasero
0: Oba gubere kubanga na abaspidi kabalimu mwana watu ekyewunyisa era nakati mu bakola ki
1: oba gubere wansi wa spidika
0: oba gubere wansi wa spidika
1: aha olumukola mutya
0: fenane tukanya tiyonga masijidi taku watu jirekere ekitiwa kyayo
1: independent
0: mejiwa bichi
1: biwai
0: biwai era njagala kukakasa tinakati masijidi takuwa
1: owe chibuli asalirawo oli Kampala asalirawo owe Nakasero asalirawo mspidika asalirawo
0: kastoga manti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah
1: uchama.
0: Oba chamuliwa oba koboko oba wa gujamu kumasijidi takuwa koreshi
1: mchisenyi
0: olumali lizo tambule ibada yo mchisenyi ye masijidi takuwa chisenyi kinoche chikulu Tuachi rengera kati akabinka no wekajira bwe malo kusavuwalanga bwe fanana sekitine zitandika okwagalo jikola ki
1: olumuvudde mbadde muinanda gano bulagano
0: kati tuina chapa
1: kati mufunye chapa
0: kati tuina chapa
1: ebiwaine bitandika okulengera
0: aha ne batandika buli omunga ajja okubako kyakola ki
1: kyabo
0: kirirako awo wenyine Fwetu vira mbukulembeze.
1: Neba bagoba.
0: Netu. Kuwa mbunja. Engeri jetu li kumpeo.
1: Baba wamba. Mbunja
0: kala mkoze seye chiga. Nyambako. Tukoze seye chiga ambe chigomfu. Ntine. Nebatu wamba.
1: Nibaba wamba. Nenga mumazo kola process hizo na. Mufunye chapa. Bata niso kubazi imbira. Bulichimuti genda mmasu. Nwa mzikiti kuwede.
0: Kuna atero kugwa. Kati. Ebi singo mungi biyalite. Ebi singo mungi nga biwede. Ebi tononga tebina kolachi.
1: Kugwa.
0: Nkubulile eche unyisa. Nematiri yo. Bosco yali ya. Aye. Na iya nyiga. Ingaba tujye mbukulembeze
1: agamba nti bana basiramu
0: bo bategera batya
1: seje abantu
0: sente zange zitadao naye yatubulira kubanga ikinunu munage egwanga lya nateri kimanyi nayo lu bandi lady ene genda wala nkusaba okirize nchi kugambe endagano je twakola ne Bosco si eyo je yakola obaddo kimanyi
1: Mbade nchima. Madina chuhuli lako. Kuwanga nangi na chimu buza hako ni mugamba. Omuzi kitigo mwari mguwari yoyino kuzimba. mukisenyi nga sigo wazimba
0: wallahi
1: nambu nangamba lwacho mbuze ekibuze ekyo nimugamba omuzikiti ogwo gwali gwino okubera kama duka agaliga ino kulikirizwa omuzikiti ogwo okuvira dala wansi basement lwacho waziteka ko
0: wallahi
1: nangamba buganaga mwana wange oli mwana mutondeka
0: nayo batukireke ulabotia
1: kati mwa abali mwabali mu bukulembeze mwakole ndagano na nomugagga era omugagga enyini yali agala kuzimba yali ali mwetef okuzimba lwachite yazimbe chechimwate ka mundagano
0: ekigambo che ekitufu njagala igwanga lino likitereze obana abatu uliriza bachi Bosco twatesa na ye kuzimba gano ge mazima twatesa na ye azimbe fuletia emu eyo muzikiti kubanga neri yali kalina atufunire echapa atuzimbire ne fuletia emu awasigade fetu jja kusigala nga tukola ki nga tweyongereza ako kitegere kisi naye nga wansi waliyo go dauni au wenyini sadi lukwago wa ingililao nga tuogera nga asaga tulibasatu tinzei tuzimbire tukamare fete tusobola kola chi
1: tetujabimaliriza
0: munange yagenda nga bagagga bazibu gorusi oengeri sadi ya muberangako naga sadi oja kunkozesa ebintu bye sate sana mwe najja nakola ebintu ebyo nga yesembesa nti ne mu famire ye eri abasiraamu watu babadde babimbuuza nti foli tukolerayo ki nesadi kankole ekintu kino nga sikikoledde ku ndagaano ze mwakola ki
1: ze mwakola
0: weesanga nange mukama alinsasula byonna ebyo byolaba
1: sadi
0: si ndagaano sadi
1: nagenda ayogerezeganya n'omugagga
0: awamu n'ekyo nga tukwatagana n'olukiiko olwabaseeka kirya kuba yatugamba mbawe sente mbawe sente
1: mbawe sente mwemubyemalirize
0: sente
1: mwemubyemalirize komwe
0: kofe twagala muzikiti
1: nga mwabu kubanga nalaba spidika baba wa sente ni bakwata sente bagenda
0: bagala nyogenda ku spidika
1: okay
0: netu ali twagala naffe kulaga nsi nti kino kisoboka
1: ndaba akadde katutwalaganya ate njagala kugenda kwe omukulu oli kwanda tusigaze dakikanga bbiri naye kano bwemumaliriza olwo banatera okumaliriza omuzikiti neseekalugolobi bamugoberamu mu bukulembeze obwaliwo
0: kakati awe obukulembeze bwamasigiri takuwa awo wenyini awe batu bwe twaviira mu buki
1: obutandikira okugotaania
0: envaamu teetali
1: etali nnungi
0: etali nsiraamu mbotofu
1: baba senza ruti
0: nze maze miaka 13 sisalira ujuma
1: wakada
0: buzadde
1: jo
0: enaku zino biri woberedde wao ora bidda
1: wakada
0: nakada wese kera sema
1: come on in. Ampuliriza oli ku 10 mu musambu katunyize mu Nepal FM ekula lyo mtu wa bulijo akadde nkimanyi lwayo kainzo tuganda tetuyinza obutamala yo bintu bya mu kisenyi naye nga bingi kubanga nina okubabuuza ku hostel ezaali awo nino kibabuuzaako naye lunaku lwayo yinza obutasobola birambulula bimalayo waliwo ebintu bingi then omukulembeze njaga mubuuza ku bukulembeze kiki ddala ekibatabula okutuuka kwekyo emutuuka okwerangira n'okukola ki lwaki temukkiriza abasaze ne beerondera obukulembeze bwabwe obutali ekyo kijja kuba kya sandeja njagala tugende eri omutuuze ate omusaze ow'ekyalo atubuulire nga bo ensonga baziraba batya era bubaka ki bw'olina eri bannakisenyi bonna okutwaliza awamu abadde baweddemu essuubi
2: okusookera ddala neebaza katukyaza nti weebale kutukyaza mu studio eya voice era Palo FM neneebaza muganda nga avaako abudala Setimba annyonnyodde bulungi takuwa gye yava abantu gye babadde batamanyi ngenza okuwulira nga mulimu ne mukama wange kyamaani Saadi Lukwago nga musaale nnyo kutakuwa naddala eno ebiko iranzi bintunula tulamunze ndaba nga abudala setimba ye takuwa nekiyama ni sadi lukwago
1: kwa baga nukufuna sente ee wachimwerekereza
2: mubude
1: muno berekereza wabuta kuna sente
2: mbaga nabaze mabbali abantu babiri
1: babiri
2: nababuza nti mwagalachi nisaba abadu abala wemwe chisingo bulungi ya rabbi
1: kubanga
2: berekereza
1: nisonga
2: eyo kubanti baba una chisao mpozi nze nebaza mkade wangi kiyama ni sadi lukwago
1: Chairman uwe chale cho.
2: Uwe chale muzana zoni. Kwa yali musale nyobo. Uli ya statement ya mkulu Abdala Setimba. Jayo gedeko. Nti chairman sadi yali musale nyobo. Kulaba nga takuweye vao. Era abatuze mabademu embele yokuwe murugunya. Ngobukule mbezo wajia kutakuwa. Tipabu tegea. Subira nti obukule mbezo wafu kutuka nakasero. Nibugenda bukwato umuzikiti. Munganda ya gani titumi batu nemekosa chigamu cha kuwamba. Niki ayiseewo dda ne bawamba obukulembeze.
1: Seka lugolobi ne bamugoba.
2: Kati we bamuwamba
1: yatambula
2: obwo ne bubaddira ono Omuganda yakyogeddeko ne bakola ne balonda olukiiko olwali olwa emyezi esatu.
1: Ne bakola emyaka mukaaga.
2: Kati ngenze uli nti bavuga mukaaga. Ekyajja kitereeza.
1: Interim committee yayitawo ne.
2: Kati chairman Sadi lukwago n'agamba nti naye ngafe batakuwa. Ataba chazi, abantu be mkulembera, ngabu ye murugunya kubukulembezebu. Ile mabiga kukanchikone kukatono nti, bamu andi kila kebalua, ngabamu gamba, ntiteka umangu ukulondo kwechisera. Nechi tutaka sera ngatibakulachi, ngatibalunda, okutusa chino wechazize, okulembeze nebumudizibwa. Oba nebudizibwa batuze wechalo, echamuzana zoni.
1: Nibalondo obukulembeze
2: era nibalondo obukulembeze obwekiseera kati obuliko
1: nabwa interim
2: tusabe
1: tutagenda
2: tusabe kama wange okusookera ddala nkubiriza aba tuze ba muzana kisonyi zoni okubeera nga bagenda kuteeka obwesige mu mukama waffe kyamani Sadi lukwago era mbakubiriza nga 28
1: kibamwongere ekisanja
2: baje bamwongere ekisanja
1: sye asobola kulanta
2: tali mubali abamazeeke emyaka 30 ye yakafuga ekisanja
1: kimu atalina byakozeeke birabika
2: birabika okulina ettakuwa iyo giraba sye
1: tweyanziza tweyanzege nkusaba osibula abatuliza mu kigambo kigambo kimu
2: okay abawuliriza ba radio palo mbasibula era nga mbe bazotuuliriza okulaba nga muwuliddeko katono nnyo
1: naye kusande
2: tujakusonga za takuwa naye kusande tugenda kukomawo era mbasaba muwulirize mpulirize nnungi amannya Ismaila Kayira omuyambi wa chairman Sadi lukwago
1: ate omutuuze
2: wa muzana zone
1: okay. Mkama wange nkusaba osibula batuliriza kusibula busibuzi
3: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum salaam
3: nze ntumiddeko ku baganda bange abasaazi b'amasigiri takuwa bajagala ennyo
1: era bagumye
3: nsaba abaganda bange mukkirize nti masigiri takuwa abakulembeze banabeera nga bakolegana bulungi n'abantu masigiri takuwa alhamdulillahi kyagendera ddala maaso nga budde wonna nga wekibadde ng'emabega
1: okay mkama wange nkusaba osibula batuliriza
0: kanze necho kusibula kwangi kangambe bwenti Allahu minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal asr
1: innal insana lafi khusr
0: illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi
1: wa tawasaw
0: bis sabr
1: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh salongo Abdallah Setimba bana tujja kusinkana sande jansha Allah binje bibuze bibacha ino kubuza aba masjidi takwa na dalaba na abakulembeze nibana abajitandika lwaki basulawo obuweereza bwe bafuna bingi tujja byongerezaako ku sandija insha Allah taala tugenda mawulire mbagaliza ekire kirungi nze alhaji ali mubiru tusinkane encha insha Allah kumacha programu ya fe embozi yomise akume
4: Kano weziri, buli memba wangu wangula Ule mbuzi, kasori, enjuchi Akaruloke tabemu Uchikulotia, gwe buli chungule muwaipi Umwezi guno Kakasa kama kwa kupano wakita kakonge Joko mkwezo mkongo mungi Joko mkufune mitse minyo kwe wanguli Le motoka, muwaipi Uye kala kulunda mbuzi, enjuchi Oba kulima kasori, yangu wakati ya murka zichari wo Bakumina kusimu 0703 000 07 nya Oba 0703

0: nzijuze mpisa nungi. Tugendo kumulenge chirimu mpisa nungi. Twasanga
1: mpisa nungi zita konta benda visira.
0: Buterevu. Twasanga nga haja mulirano bwa kungula ebinyebwa akwata ye ekibbo nakitikka omwana nakitwalira neiba kirimu mpisa enki ennungi. Twasanga bazadde baffe abeera bali mukulya ne balaba omuntu ng'ayitawo mu luggya bamukoowoola jangu tulye jangu tukwate ekyemisana jangu tuliire wamu jangu tugire iwakiri jangu okwateko katono wadde okkuse kwatako katono kwatako kiri mu mpisa enki. Twasanga abantu bwe bafiirwa bakuŋŋaana ne beeziikirako. Twasanga abantu bwe balwala bagenda ne beerambula. Ebyo biri mu mpisa ennungi obusiraamu ze bukubiriza. Twabisanga bajjajjaffe ebyo oba nedda? Kakati waliwo ate ebirala byonga bibi nga twabisangako bajjajjaffe. Byonga bibi, byonga bichamu, byonga byakusinza, era nga bw'obikola, oba okutte ekkubo effu, ekkubo ly'obubuze, ekkubo erigenda okuteeka mu muliro ogubeeremu. Ngaki, twasanga balina emiti, gye batatwalanga emiti emirala. Ejjirikiti mu Buganda. Simutinge papali simutinga ngomutugunda ngomupera ngajambula ngakalitunsi ngomutuba wabule jirikiti we wakunganira ebyebisirani ila daraja batukane kudalanga no wakasekere akanyigira kujirikiti akasekero kamanyi akantuka jenika kwatano kuliso nikafuna amasira bwe bakanyiga nganti akakantu kojegeseza tukasula wantu wonna tambulo nonye jirikiti gende mageri ewabye kwaso kati jiryasigala kucharoba jirikiti majirikiti manji bagatemye majirikiti bagatemye majirikiti bagatemye oba baba samize bo mukampala bo babusubura wa omuntu obo Kampala nga mugazi ejirikiti banango kyalisanga wa mukampala Nee munange kubyalo bwe tuba kyakola enkoke efudde yokka nga bajikulugusa embuze efudde yokka nga bajikulugusa ogendo kakananga mwe bitwasanko bajjajjaffe kwe kulondo bamujirikiti ne bali kwasa amaanyi agenjawulo nilibeera nga tirifaananga miti ekikoze eki egisigadde kakati ekyo kirimu okuziza ekyo kirimu okubeera nga ebintu ebyeyawulidde Allah obitadde mu kintu Allah ife abasiraamu ye naafi ate Allah ife mbusiraamu ye dhaar owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagasa ate Allah yakosa mu diini yaffe ey'obusiraamu Allah yagasa ate Allah yakosa teriyo musiiba gw'ofuna teriyo musiba gwokolaki gwofuna okujjako nga Allah yagufunanyizibwako era yeye kasobola okugujjawo Allah yagamba wa iyamsaska Allahu bidhur fala kashifa lahu illa hu Allah wabalina akanyigo konna kakutaddemu kakatandika okumenya obunyigo obugumba okukyankalana kw'obufumbo okendera kw'emmaali okujja ku mulimu oba okukusala eddaala ku mulimu okufa kw'ebimera omuyaga ne gubiyitamu muzira n'abikuba akamuli ne kayiika ebbula ly'enkuba byonna ggwe by'omanya ebirimba ebyo byonna Allah akulaga mu aya eno nti yabivunanyizibwako wa iyamsaska Allahu bidhur Allah bw'aba alina akanyigo kakutaddemu fala kashifa lahu illa hu teri ayinza kukakujjamu okujjako era ye okujja kani iye kakati abantu bano bali nenzikiriza bala banti singa tebakwata bintu bino kubitwalira jirikiti ha bigenda kuriya kitinga ha bikose byonone ebintu bichankalane wahakana nikibira mu ebintu asanko bajjajja fe ebifu nitusanga bajjajja fe nga baba bakungudde bakwata ebikuta byebinyi.

0: kukola kudwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku namba y'essimu etali ya kusasulira 0800 100 6 Obubaka buno buvudde Ministry y'ebyobulamu.
1: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo. Halal Drinking Water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole ekya UNBS, nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biyite jumbo bottles, nga ganywebwa mu makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basangibwa ku Old Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Era nga bano be bakola ne Halal Juice ngali mu bika eby'enjawulo nga mango, apple n'ebika ebirala bingi.
2: Owange oli otya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati.
3: Era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo, naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwakawooke ni mwakalungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
5: Omuluja tuwuliriza webuli nnyo webuli litera wona wasinzira okubanga tuyiniza omukono gw'ensonga pala FM ekulaeri omutwa bulijjo Sunday nunch enaku z'omwezi 12 omwezi gwa musanvu mwaka nagutukutwaliriza twaliriza nagamba nti munnange Pal of Africa Radio tufe tufaayo nnyo eri omuntu waffe y'ensonga lwaki munnange twesobola munaku olukidde netugamba nti oyo omuluja atuwuliriza ebimukalubiriza ebimusuza nga teyebase tuyinza kuyamba tutya gwe ate munnange oba onojja wagawuliriza nga eno olina ebikusumbuwasumbuwa wetukubirakubira toki netugamba nti aliwo kafulo aliwo dokita yitayo funayo ku budde munnange oyiteko wano osomesa eggwanga netugamba ok dokita mwagalanyi okuva mwagalanyi group wali ennyanama kafulo era kakensa mu kujjanjaba gwe munnayuganda atawanyisibwa obulwadde ng'akozesa eddagala lya habo eddagala ly'obutonde. Nakugamba ennaku zino obulwadde bungi nnyo munnange obutusumbuwasumbuwa naddala ffe abaami prostate ziringa prostate n'otunuulira abantu babatadde mubafukira mu bupiira eno zipuresha ziringa puresha sukaali ne tuka dokita wakuguka era siibakitugamba olunaku olukedde nti sukaali ne puresha abijjanjaba n'otereera naawe wa prostate otereera waliwo essuubi mu mukono gwange. Kakati tetukugambira nti munnange kikuwa okukkiriza twala okukkiriza gamba nti leero lwekigenda okuggwa leero lwekigenda okuba nga kikola ki nga kivaawo ate okulwa obuvunaanyizibwa obubwo dokita bw'omuwulire bwakwenambaise mukubireko mwebuuzeeko bwagamba nti waliwo eddagala bwe ligenda jogezaako ojja kuba nga munnange otereera nga ne mungu bw'atutereddemu obwangu obeere nga munnange kyekibadde kikumazeeko ebbanga buyinza okuba nga lwe lunaku olwaleero munnange wange ekyo kibeere nga kiggwa. Dokita mwagalanyi okuva mwagalanyi abo group mwali mu studio z'amaze okubanga kalira okulaba nti munnange atuwulira kiki kyatuleeteddwa olunaku olwaleero ate bwakuwa oyanguwanga bagamba ennyonyi enkeeza etera okulya olusiŋŋanyi bwakuwa enamba esimu nagamba nti bookinga jangu ofula eddagala bwe ti munnange bisobola okubanga bitereera lekerawo okwekubagiza kola obuvunaanyizibwa obwo tobeera kuzembeya tobeera muzembe omanyi nti n'obuzembeya oba okugayaavu busobola okukusaanyaawo nga tewanivuddewo wabula olw'obugayaavu owulidde omusawo agambi kola bw'oti jangu kuwa eddagala jangu tukukebereko olieyo osirise olumbe rusobola kusanyawo atenga wani badewe chokola Dr. Mwalimu studio za Pearl of Africa Radio amazo kubanga kalira nsani sokola ba Dr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: tuya gandu kuraba
6: we wao sebo kansoke nange ntolele kuba uliza wa pale FM salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
6: erinya senior habo consultant Mwagalanyi Ismail Chiberu okuvako ku Mwagalanyi Habo Group Mwagalanyi Habo Group tusangibwa Nyanama mu junction ya wenyine Nyanama wetu simbi ya makanda iranga yifitwe esola yo okubeeranga tutasaba na Uganda embeera gye tuyita eyo kugula obulamu okikonyeka omukutandika nti bannaffe bana abazungu bo ba emphasizing nnyo esira baliteeka nnyo ku nsonga y'essente ensonga nange lwaki njogedde kugula obulamu nti obufunu bwolwa olwadde obumu bwe bukwata kikwetaagisa okubeera ng'otambulira ku ddagala lubeerera kati ffe ku Mwagalanyi Habo Group ng'era werinnya bw'oliwudde nti senior habo consultant research tukola y'amaanyi nnyo nnyini ddala okugezaako okubeera nga tutaasa bana Uganda okubeera nga Ize ndwadde zimugamba nti zifuuse za lukonvu bamuffe oba tuzijjanjabyeko wano nawali tukyaganya okubeera nga tutereera nze ne wange nyumirwa nnyo challenge yaba bagamba nti ngezezaako kino na kiri ngenze wono n'oli naye nkyaganya okubeera nga ntereera nze yo challenge gye nsingira ddala okwagala okugezaako okukakasa nti ekituufu kibeerayo wabula nti Mungu abadde tanakuwa bwimukisa kubeera ng'ofuna ekituufu ekyo okukikozesa osobola okubeera nga wejjanjaba Na bwekityo Mwagalanyi Habo Group tuyina packages ez'enjawulo nnyingi nnyo zetukozesa okujjanjaba abantu nyumira nnyo okubeera omwerufu eri abantu ensonga lwaki ebiseera ebisinga bw'oba ompulidde mba njagala nnyo n'ompa amatuugo ekyo kimu ekyokubiri n'oteeka mu nkola ebyo by'owulidde nkugamba kuba lw'oba ojja okunfunamu naye okumpuliza obuwuliza n'omala n'osanyuka n'ogamba musawo mutuufu atusomesezza njagala nnyo n'oteeka mu nkola buloteka munkola ekyo kyemba nkugambye okukola obulamu bwo obutambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala weewaawo sibo
5: omuno gye tuwuliriza omuwulidde Dr. Mwagalanyi Ismail Chiberu special professor ate nga gumukunoonyereza Dr. bannayuganda bakulindiridde ebbanga ddene bagamba nti gwe kafulo lwona kulwaleero otuleetedde ki mukono wange
6: neyanziza nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero ngenda kusooka nsomese ku bintu bijja kuba bya mirundi ng'esatu era gwali yampuliriza bw'owulira nga nnyina kyenkonyeeko ng'ogwa mu ttuluba eryo tega amatu oba ng'olina gw'omanyi ng'agwa mu ttuluba eryo naawe tega amatu
5: mukubireko
6: omugambe nti tega omukugu atuuse agenda okubeera ng'atutaasa atuuse
5: omuwonya
6: atuuse ekisooka gw'omwami ali eyo yenna mpuliriza Miaka 18 paka jejikoma waguru tega amatu bino biyamba gwe nchidda mu biti bino biyamba gwe omwami omutendero ogwo kubiri omutendero ogwo kubiri yegwali eyo ngo sumbiwa ekirwadde ekya sukali nawe tega amatu ogenda nokuyambiwa nnyo nawe ali ngo sumbiwa pressure nawe tega amatu bino bigenda kubera nga bigasa mwe okusinga ngenda kutandika n'abami research eraga nti ebitundu 75 ku buli 10 ku basajja bana Uganda abawezezza emyaka 45 okudda waggulu balina ekizibu kya prostate enlargement ene kino nno lwaika lwafuuka na luyimba nyina omusawo mukwano gwange emulaga bamuyita musawo Edgar Kirumira atira nnyo okunkubira essimu naddala nga omanyi watukeisa prostate eno bwegaziwa ne bagamba nti tugenda kulongoosa tujikujjemu obukadde bwonga busatu n'ekitundu
5: baje kujjemu
6: ngolubita busi
5: bamunene okuteka mu ndala
6: hatebateba yaki gwoyina bamanyi bwe bagitunda tewali ya spare bwe bagikujjamu kabaka weddemu nga tujje ng'obulamu butambula ku birala ebyongo byesonyiwa ebyo muve mu mboozi zammwe zimunyumize eyo kale kansoke ngende maaso ndi amanyi okunkubira ku simu nangamba nti omwami ono twadde tugenda kumulongoosa naye obukadde obusatu n'ekitundu tabulina dokita tumutaasizza tutya kuba ye amanyi ki kyensobola okukola ne tutuula ku mmeeza n'omulwadde waffe oyo tumukanyisa bw'aba nakkiriza okukola kye mugamba n'eddagala lyange alhamdulillah nga muyamba nga mutaasa okukola ki okulongoosebwa nti lwaki ntuseko ku saidi eyo mukimanye nti
7: yoneyo jimulaga mutuka yonga musose kugayara kubatu kilo kutusa mumbele kukanti tugenda kulongo sa prostate oboga yade
8: obofusese
7: mugayavu nkola yaba yafa abadugavu nti obulade utamala kukuba wansi tutra wano kubujjanjaba zeno nzize nensonga ziringa bbiri ezokutaasa abaami ekisooka ye nkola jetugamba nti okwetangira kusinga okuwonya omuzungu agamba nti prevention is better than cure waliwo abaami nga butuufu miaka 18 okudda waggulu naye nga tebannafuna kizibu kino kya prostate enlargement era nga newe tuba tusomye obubonero bwabyo bagamba tuli bulungi nnyo naye yagala gaana oteekeddwa okkula ate gy'okoma okkula it is a must prostate gland eteekeddwa okugaziwa ekikutaasa kyokka gwagamba nti nakozesaako enkola egamba nti prevention is better than cure oba okwetangira kusinga okuwonya nti neetangira prostate yange najiwa ebirungo ebimala okubeera nti bigikuumira mu sayizi oba shape yayo entuufu nga tesobola kugaziwa ebyo ebirungo bisanga mu ddagala liitibwa prostate care lisangibwa ku Mwagalanyi Herbal Group yes gwagamba nti sinnatuuka waawo musawo sinnakula oba obubonero obwo sinnabakubulabako weetangire mu nkola egamba nti prevention is better than cure okwetangira kusinga okuwonya kozesa eddagala lino erya prostate care likuyambeko okukuumira prostate omusaiza entuufu kitegeeza ne bwonaakula noweza emyaka emeka oba emeka prostate gland tegenda kugaziwa ekyo oba okimazi kati olwo kali akakodi akasooka akabazungu batumaze okukakuba akugamba nti bwerwala tubeere ku ddagala eryoluberera akakasooka tuba tumaze okukakuba ekyokubiri tudde ku baana abatuuka dda ku bubonero obwa prostate enlargement nga either emyaka gyegyo obanga wafuna endwadde zino zi infection zi oba endwadde nga sukaali nga wazifuna mu myaka emito prostate gland yo neegaziwa omanye ekisinga okwewunyisa ku prostate eno okumanya ya bulabe nnyo stage esooka ya prostate enlargement tewali sikaani egiraba ekyabasinga mugenda kumpakanya nenze nabagambye ndi mukugu stage esooka terabika era tugirabira ku bubonero kati oli ajja kumbuza ate olumanyi otya nti ndi ku stage ya kubiri bwe lwogenda ne bakukebera ne bakugamba nti your prostate is moderately enlarged nti eri mu medium stage eri wakati kati awo si teri mu saizi yayo entuufu ate era tegaziye nnyo wabula eri wakati kati awo weebuuze mu kusooka yaliwa kitukugambye nti stage esooka terabika kitegeeza stage esooka tugirabira ku bubonero yes kati gwale yampuliza buno bwe bubonero bw'olabirako okumanya nti prostate yange etandise okubeera ng'egaziwa eri ku stage esooka akabonero akasooka emirundi gy'ofuuyisa naddala ebiseera ebisinga obudde bw'ekiro nga giyitiridde ena 5-7 nga gwe batojuziza baketi toweera ako ke kabonero akasooka akabonero akookubiri kala y'omusulo gwo tetegeerekeka ebiseera ebisinga gujja nga gwa kale ya pale yellow kale egezaako okufaanana omuliro nga bwala fulemu y'omuliro eyo bw'ebeera abalala omusulo gujja nga gulimu n'omusaayi oba olusaayisaayi oba engeri y'ekiddedde ekyo ekibeera mu musaayi kano mulimi olusawo tukiyita himatori okubeera nga n'ensigo tekyasobola kusengejja kifo ky'okuleeta omusulo mugiramu olusaayisaayi naye ekireeta ekyo prostate kubeera ng'etandise okugaziwa okulumizibwa wansi w'omugongo ng'owulirawo obulumi bw'amaanyi then wano mu maaso wano wansi w'olubuto wetuyita mundire wabeera akawago ng'owulira waliwo obulumi okubeera nga gwe omusulo gwo teguggwayo wakavaayo omusulo gusigadde gutonnya neera n'oddayo era ne gusigala nga gutonnya mu bufunze akawago tekakala obonabonere bukulaga nti prostate eri mukolaki eri mukugaziwa oba yagaziwa akabonero akalala bw'ogenda okufuisa tokyalina pressure ya musulo eri musulo gujja wakati mu magulu ate nabamu tugenda n'okutuuka okutuukayo nga tugenze twagala ate nkitwetagisa okulinda seconds eziwerako omusulo guno guveeyo kyono kikulaga nti essaawa yonna okuzibikira kujja abalala tugenda okufuisa omusulo guno gw'omusajja ng'ofuisa gulina okugira mu lulimi lumu naye abasinga tugenda okufuisa tuziraba nga ziri ennimi bbiri ne tugayaala oba mubuyita buzanyi oba mubuyita bukimanyi naye olina okukimanya nti mu uresira oba mu kapiira ke waita omusulo kitegeeza waliwo ewali blockage ekireeta ebyo prostate kugaziwa waliwo obuzibikivu obujja oteekeddwa okwangua emisinde ennyo okozese ku product eno ya prostate care abalala tutuse okubeera nga tunafuwa ffe nga abaami mu nsonga z'obufumbo ne tunafuwa ne tudda mu mboozi ne tutandika okusumbuwa abasawo musawo gundi yalya ssente zange namugendayo okufuna eddagala lyamaanyi g'essajja byagala musawo gundi nenaazya musawo n'osoma lisiti naye nga mutufu ekizibu kiri ku ggwe gwonoonya ddagala lyamaanyi ga kisajja so ensonga ereeta amaanyi ago okubula togikoze eki
5: togikozeeko
7: prostate yensibuko yabyo nakubanga yekuwa homoni oba ekirungo ekikuwa obwagazi wamu n'amaanyi ekirungo ekyo kiyitibwa testosterone kisangibwa mufe abaami mu prostate gland yekikola kati bwebandwadde gwe mbulire egenda kikola
5: ate nekikola obyesunyu
7: kitwale nti oyina emmotoka naye togiwadde service togisuubira kutambula bulungi naawe omuntu wotyo bw'oba naye omanyi nti nga wamanyidde ekintu emmotoka eyo lwefuna ekizibu naye kenyini muli owuliranga alwadde
5: kikukwatako efuuka bulamu kugwe
7: emmotoka zigenda mu galagifa abantu tudduka mu malwaliro so gwe omwami yali yampuliriza enkyadduka bunambiro gyennyanama ofune ku product ya prostate care omanyi obulungi bwayo nkukakasanga ne bwoba otuuse ku stage ezo nga bwompulidde nzoogeddeko zonna besinabakukoonako webana bagamba nti kati tufukira mu bupiira bwe lwofukira mu kapiira olwo nooba otuuse ku kye tuyita benign prostate hyperpressure aba tukiyite BPH eyo stage ebaesemba eddirira esembayo ku prostate enlargement era bw'osukka awo bakulangira ku prostate cancer bwe buli obukadde obusatu ekitundu bwompulidde njogerako okugikuulamu naye ng'ekireeta ebyo byonna kugayaala wano mu ntandikwa buli lwogayala mu ntandikwa
5: mugayavu
7: ebyo ebijja so zeze ensonga ebbiri ze mbadde ndowooza nti bw'oba oziwulidde olwaleero kikkakatako okujja onnoonye ekisooka weetangire gwagamba nti sinnatuukayo eyo wabula ate gwagamba nti musawo nze nnatuukayo jangu ofune prostate care egenda kukuyamba tugikomyewo prostate edde mu sayizi wa shape yayo entuufu nga bweteekeddwa okubeera olyoka osaze kimu obeerenga omuvubuka w'emyaka 18 naye ngaoli haji wa aki 8 ekyo kyekimpisa dokita w'abaami kati nno sikomaawo kuwa prostate care yokka ne nkwongererako ekiyitibwa active man eno active man eyo product gwamaze ebbanga ngo oyina ebidagala ddagala by'okozesa ngu simanyi amaanyi g'ekisajja gakubuze okozesezza kano okozesezza kali n'osanga owakano n'omuyimiriza n'osanga abanyumya ku kiri n'okinoonyerezaako n'okikozesa n'oli emirandira giri n'okola ki ebyo byonna omala budde product ziri bbiri z'oteekeddwa okukozesa prostate care yongerezaako active man bwe tumala okutereza prostate neddawo nga bweteekeddwa okubeera tugirisiza ebirungo byayo byonna nga bwe biteekeddwa okubeera wezzeewo

0: Haji Haji Yusufu Yusufu Ekireka Nagandi why ngadu domuliza ngajali
1: eh nagali bamanyi sibu yangani nganna giranga dda nolwekyo bananga batuliza mwenna ndi musanyufu okuddamu okuwuliziganganya sikubadde nti mbadde mulwadde mbadde mulamu alhamdulillah naye program zibadde zitambula nez'emipiira n'ebintu ebirala byonna nga alhamdulillah kutwebaze Allah nti tukyali balamu ate tukyali ku ddiini eno ey'obusiraamu
0: alhamdulillah
1: olwaleero
0: tufiriddwa
1: e Qatar Sheikh Gubaita Hamad ibn Khalifa al-Thani Gubaita Baita al-Walid Mzei msaje yakole chafayo Sheikh Hamad ono yakole chafayo wabu amalu kujia kuchitawe waya mujia kuna muangangu sanasibira muibarati nge gwanga alizize mabega aligani deko ataliza mabega na amujako nafuga ukuwa mwukumu wenda chenda mwesatu chenda mwetano ndoza
0: okay.
1: Natuka biri kumiresatu naga manchitade na chukupasa tamimu kati achirina mutawani mutawani wakuna mwana wakuna kanzile mungabe Nti Sheikh Hamad ono afudde khalifa bade aitibwa al-Walid Walid Dawla muze nakazadde wegwanga bamala okutunuulira Qatar nga mtata wagitambuza bubi ono Hamad yajja ku kitaawe nakwate gwanga era ebintu ebyo byonna bisinga byonna ono mwana akwegamba abyongeddeko bwongezi naye byonna byonna plani za Hamad kuba yateka uni Al Jazeera yo jolaba Jazeera ya Al Jazeera TV nagamba ntaddewo TV nayogera ekigambo nabagambe ekigambo yakyogera mu Luwarabu nagamba nti mayyata hayya bu su'ud al jibal yaishu abada dahari baina al hufari omuntu yenna yeganyaganya buli lwe weganyaganya su'ud al jibal okuole kile wizibu kwenye kila suudu ljibali ukuli nye nsozi kwenye wakani msozo lusija duli nyaru gambala garaza uja kumkuya ya ishu abadan abada dahari baina lhufar ebisela mye misiga debi nobi wangalira wansi wachinya wakatuwe vinyo uita mbisete swete botu na yomutu ye naiti vomutu ateko kuwa ukwangange ebizibu nagal man yatahayyab su'udul jibal yaishu abadan addahri baina alhufari kati nagal tuteko kuteka tv jawo senyeni ila aljazeera ojiraba bavuganya ni senyeni simanya singa buganzi na ye ya gambo yo shahari gundi yo shahari ya hamadi yo buna khalifa lithani kakati wafuga kukuwa mchenda mwetano mpaka mchimo biri kuminesatu naga matia anti mutabani wange jangu fuga tata ali mukuru wabula tamimu mwana wakuna mubana be mambo yu wamita Moza binti Nasiri baga matia Moza ya mwalirizo kuganti vaku mwana wangomuru kwa uluwa bana wabalala bata zara kwa ina hawa chara babiri nagani Moza gundi tamimu ya ino kula chimu ya ino gendako kachida kula binch bia zagira abade ye njigira nyombie mizanyo abade ya kula
0: mchimu
1: World Cup ya jireta abade musajja wa amani mbele azinga rajulun atambula nyo ni tatowur
0: kula kula na
1: na hebe ya gendo kuli ya wala baga amanti ya gendo kuli ya nga unyo unafu waya limuruwa dewa ansigo ansigemu ya soka ni vajijamu nda kati ya bade kutakisili gundi yeyo kidi ni nga bade vajinaza ya genda kesu Switzerland nebi dali pifaragana wibityo na beranga akola ki awangale mupangale yoro ku sade kumacha bubadde bucha Allah na mujurura era bamuzise ku sawe mu
0: ya kaungeze
1: kuba balaze nga bakulembedde salatul janaiz sawe ne twogerera yamaze dokusinkana ne ya mutonda naye bebate ntunulira
0: waljazira amazika
1: amazika wallahi abasiraangu n'abantu bacha bukyakola ebyamagero bingi ntanagwayo kubantu nudde omusajja
0: Nituwe
1: ya wasajja abagaga bense abagaga bali mu Uganda wanungati wali wa mtuka mkongo vuli nga umutadao kuchibau kineza ya wiesinzo kunke ngele kuchibau nitamimu yenyele asitude mzee kuwanga aulaini yesoka yunye bate kubarangira berere afazali bale itubarangira obuto na igwe mkopi nga tosembedeo marangira maje intelligence yebadeo na inga bichaga sa Natibichaga sabamu bamuzinze musukazi ezi satu bamutadde ku kigundi aba mutwara bamutadde ku nashi bamutwara bamweti senga bayi ya rabbi sene mekono zalisi kubanga obulamu senga bwabadde bugulwa kubanga katari jetuogerako elina sente zisinga abantu
0: bayo
1: abantu baya bawatini sente dawla zerina gwo mtu wagulira Trump nyonyi
0: ya
1: bilio ya milioni bina ibya dola nga hadiye ya kirabu ujita ya kuzanyi akati neno yesi badayo yesi tuwe mejiri itakuma lala Allah ya kula ukufa na veranga ya kupanze kuwende kuli otomatiki kujabuzi uwuda oboli munene la maradala Oba limonene oba lichi tunulide tamim gundi yo hamadinga bamtwala chef inga bayiri na yeseno etubalira mbuwerere kwando wansawo teri ataliyo
0: agule mujali
1: ofsajjo wa malala buhajjaji bunaje buli obali bukamanda wa bakamanda buli wansawo abagagga wibali awulira ba president abadu miranga bahitira yesine kankana bonda bali awo wansi Akati gwebo ba webala nga mukatono seka kalungi noma yanti nange yaumina al ayyam saja agati wa kulla ibn untha wana adamu yenna wa in talat salamatuhu ne baba wanga datia yauman ala alati hadiba mahmul olunakulu chabuki ne bagati shekhu lwale gwengire taka
0: gwengire taka wallahi
1: atabimu bwatyo abiranga akola ki yagera
0: okay
1: akati ibyo bitade wabali Utaru wazim. Katutaru wiludamu. Situa uja kukira kutufu waru.
0: Itua bigana.
1: Hino nuluizo kuwa na mulanda ngama vere gembo. Wanga katugambe Amerika. Eganyo kuzi sobusajyo kukuru. Wanga chitu chitono nyo kuja kukwira eriyanyi. Sengo mtu wagule chibanja chi. Gachiri mwe kuberi gende muga. Uwe. Abateka kagandi. Oruzi taluziba.
0: Oruzi taluziba. Mateka kagambo. Oruzi taluziba.
1: Meyate sige nango teme ndagara.
0: Uwe itawa kwa. Kagandi.
1: Oruzi taluziba. Uwe. Naka kuwa hizo kare. Kauzi ya
0: fenu kwa. Neono. Nanyini lusu kwa gara. Bobo ya gara ulagara.
1: Aha.
0: Ngambe.
1: Ngamba. Togena ngo kolachi
0: otema butemi
1: ngo tema butemi goro kubera ati mbade wanu wayo gude bikaje uyo musaje ogendo bikura kura ovakido omunoga impafozi kuba ata otubera mutuze mulunjo batakosinza busajja bukuru munje kati America chekola Malik Hormuz eri mukibanja cha Iran kakati bwera mukibanja cha Iran Iran yemugamba nti todaino shubira Nti alwamaru embera sayaudu kama akana min kabuli.
0: Chijakuda
1: yo. Eberenga bwe yali okusoka.
0: Ebitu byachi usemu.
1: Ebitu byachi usemu ina kusasula. Uraganti la magu dawli mazigansi yonna. Gari international. Tuwachi kanya. Kuna mkande ebitu bimekeri ya kanyi zibu wako. Ebize bichuka chuka. Bunu bubaka buaviri katoda. Ndite bichuka. Na gama ti Amerika gama tute kwa kuisa uchifuwa. Ona mgaburi jo isa
0: uchifuwa.
1: Atenga yazi kubie. Shekhe yako zechi.
0: Yazi kubie.
1: Akati bia vitu viche yongi rokola china. Dala mafuta ne gasi. bicheyo ngiro kulinja na ye nga chikuru baina kutula kumeza baina kutula kuchi
0: kumeza
1: kwanga kati waluo mzinga buno tumbu sugura ni kutumbu lukubura uhuli kama futa Amerika yobwe ya galo kusaitwara
0: bufuge
1: enuna mafuta wakati Amerika yeye kora gama futa gata abra gakorachi kati ukugaisa wano kati ujibaisa ujiba kuba akati chondo techinda terira sheikh
0: ngakamu techinda terira
1: chenda chondo techinda terira ni tusabe Allah chiterere kwa hako inzo kuroza tiyo bihuli ya buhuli zina yo bihuli ya Musa
0: woyo
1: boba tu bihuli ya bino bitu ugero jabi huli ya Musa woyo na yenga metuba tutunuri de embera Irani na yosi nyangu Amerika tuloza ati jaji kubanga weyo kuwa Iraka Irani yo etu wali tusoma mchonda au ya lwanu lutole miaka munana gerwana na izi ne
0: Iraka,
1: Iraka. Ngamaga gabara bugona gali saidi ya muna Amerika yako na iyo wallahi tebaji wangula
0: nakamuna keteka
1: tebaji wangula tuwala wangulu talu wagenda dro tiri iyo ya wangula mune na inga ate Iraka baji kosa chinede
0: nyo
1: wamiserecho esendo kubera ati utalu wali ingide bilioni ya atano nomu sobio teri wali wakuzanya so embere
0: bwetu bwetambula
1: bwetu bwetambula
0: okay
1: mwurecho tuteko kuberanga buli muntu yena ina kekereza chalina
0: wow chikumu sambu katanyizu meda pale fame katuli that is current affairs tukomye wana te bulijo nje tulie yo kula mpula nga tufumba na ye okutwaliza wamu abantu mwibanga eryo bawaide abantu bafumbiddwa
1: ayiwa
0: abantu bawasiza
1: era ngikora ya mugusu
0: kwa sunati life al ardi abantu banonya abantu bata simanyi erori ya ngamba na ngamba na ye ti embere eno nayo efuke mara nefuke ya bulijjo nga walo abayingira walo n'abafuluma era bichi ibiritire embere yokula tunajikola tuyo kula bantu banna stability eberawo mu bantu na dalala mu bafumba babiri n'ebirala bingi naye
1: Esingwa okuleta obuzibu mu nsi muno Shefe Yahya Mustafa Karungi bebantu okubeera nti tebagezesa nsi eno tajiriba tajiriba okugezesa nsi eno kintu kikulu nnyo kyovola banti nagamba nti abaganda bano baalimu obwannabbi
0: obwannabbi
1: bagamba nti eriso ly'omukulu
0: awaddugala
1: we walaba hikaya endala nega nti obukadde magezi awulira takubulira kya mukola
0: takubulira kya mukaddi
1: naye abeera mugezi kwa tajiriba gy'abayisemu nyingi
0: nyingi experience gy'ayisemu nyingi
1: olwaleero abavubuka abaffe abali mu bufumbo tebaliwo kibaleetedde buzibu nga kubeeraawo nga bamanyi nti bagezi teriyo omuntu wa bulabe amanyinga ntibugeza atenga tamanyi alladhi yadri annahu yadri wa huwa la yadri
0: katamanyi
1: gwezo kwe wana tisikula banze ndi wakabi wa huwa ya la yadri
0: tamanyi
1: oyabere no wabulabe nyo omutu wabera unga achimanyi ti amanyida inga takorachi
0: tamanyi
1: inga dahi tamanyi msacho mungu yali mugezi babu uza ibuzo byali nga musavu neba nabuza abantu kaifa tu'raf maadini nnasi umanya otya abantu nti ono mukwano gwange wa muzinzi
0: gendi
1: kagaba abantu bandi tutambula netu manyi mukazi wo tumanyi mukwano gwo
0: tumutegeera
1: tumanyi wa Luganda gwo nenga tunagera ku nsonga zobuziza musajja oli abuzibwa ne bamugamba nti kaifa taarifu maadini nansi abantu abu muzinzo bamanyotia msaje nuna haba ganti yo urafu zauju inda marodhu zaujati hi omusajja iti kwa omusajja amanyika nito omusajja bazi ya pasada la omusajja ambere deo inda marodhu zaujati hi mchala wa marakuruwala mchala wa marakuruwala obwaddo waddala ddala vaka suja suja ate n'omusujja oyinza obutaguyitako kuba abangi nnyo akyala balwala n'agaana n'okumuwa sente z'empeke abakyala balwala n'abeera n'olubuto oli n'agaana omujjanjaba abakyala balwala kwegamba naye kwoba kwolabira bawundi akufaako akwagala sibyo ebintu ebyokumuwana hene
0: baby
1: seebyo Neye wafurumiza akasene kukani kukwai, nga ndi mulwadde naka gena magumudwari yo, gena magumudwari. Oba n'olwala, natadi kukujia, naganti, nasura kuchitanda. Oyo manyate mchi, bao wa muzinzi.
0: Olese shigambo chinene.
1: Ya?
0: Manyi kuruo kusatu nabade yo singo, emitiane. Nade ndudao ne inga mpuliriza wachala wadda ngomu mwobela muofisi yeta kamubela huku kutepetepe nga mtu
1: ee ee ee
0: ee mpulile mbozi
1: ee
0: wanina wadda njimia omwami we nga mazoku zali ngirijia muisamu
1: ee
0: na antio mwanyi tamanyanga po nti ya mtege ani nagira ninzala ne tamanyi yako oba na volumantia oba na yuko edha senti choka tamanyi exactly chindiko nize ngoo mtu
1: ya tamanyi taga kumanya tayagala kumanya ne ngo yagala kumanya go mkazi ngo yagala kumanya balo to mumanya bino bya gula mmere ne rwala ufuno rutawo
0: tumanya bya kuswitiza
1: mwezo gusuka uwande useseme omutunulire bwa tunula
0: I'm going to go to the house. Musajja
1: simu wangu
0: simu wangu
1: simu wangu
0: ibamu kasozi simu wangu simu wangu ni simu zibu
1: ah just simu zibu kubanga juzi omukubire simu na kugamba ati gwe Yusuf todanga okukubire simu nga tomaze kumpereza message nibuka mara igwe kasozi wadoli mukuru wangu nere karawe kumpisanga cha kutali na kati jodi amukubire simu na ngati Waalaikum salaam. Kunzo uli mulwadde? Siri mulwadde naye sabadde na appointment nawe.
0: Atokubye.
1: Nagamba uli otya kunzo nange nkukubye kubuzaako mutima gunnumye naye kagamba mu basajja bonna Uganda abasiraambe n'akalaba. Wallahi Mungu amusaasire. Musajja Aisa amujjanjabye. Mina rijalo. Mina rijalo. Waja maruti bwe na buli kintu kyonna kyonna oyu kakati oyu gwe babalanti musajja
0: omulabira kubiseera
1: kubiseera
0: ebyomukyala
1: we Aisha kwano omwana Usama
0: ndoza
1: n'abazzukulu banatera okuyingira ki naye omusajja akyato bano omukazi n'okumusindika kagaali n'okukola kino okukola ki namwe naagerera yagamba ngati nze nkere mweka mba nkyategeka Aisha muleke ngaali bulungi musajja era wallahi naye gwe gwakyayita hani
0: Ani.
1: Watuse kuti.
0: Walabye.
1: Walabye ki. Chetugamba ni. Mwaba wala mwabe paka mbu. Tebuna wakti. Abasajja wabuli nabu. Tunategera musajja. Niyo kutegera musajja nti musajja wo. Lwala. Lwala. Bumalo kulwala. Soko mgeragira nye wano. Kulubuto wano. Ngorufunye wano akwisizati
0: ya. Ngorufunye.
1: Aha. Nefya mfara kana bwe bityo. Kati no mayanti no mbunanga ambere teo hatha oyono yu'rafu zawju amanyi bomo sajja ainda baralu zawjati zawjati nchana wabala kuruwala
0: no mayanti musajja
1: musajja na yu zengoye
0: na yu zengoye
1: na zikorola mbunami pangala na yu changaza aliba tayu zanga kukurugoye musajja ilaya gandhi bwezoza engalo zino zino ubuka
0: zino ubuka
1: kati wana yoro zo mukaza akawali tanage mungu musimu na muri abasajja na abasajja bajabaruti bali musimu
0: bali musimu no
1: ate abade musajja
0: musajja musajja
1: kati kadogere ku mukazi watu orafu za ujatu ato mchala abali bwati mchala rinda fakri za ujiha
0: ha
1: Bwemara ukwavu wala kwa nina sende.
0: Ya
1: haya. Evi tumeno mwunina.
0: Obufuna.
1: Obufuna.
0: Kupanga. Msaja mgezi nyo.
1: Ono hakimu, rajula hakimu. Lakini watu urafu za ujatu.
0: Omchala wa amanyiki, amanyikiwa.
1: Amanyikiwa.
0: Na tegele
1: kaka. Ndawa chala jori.
0: Ii, wa mchala dala jori. Wee. Kasera nga mungu wa kujia
1: kechangila chesini. Mungu wa kujia kujia kujia
0: kujia. Nge kende di. Bale itibi
1: eksuja. Siwa angu. Na yera. Kuunkome hilo. Boyaku wa yate notamu nukulachi.
0: Nukakawala.
1: Manyati atuna agenda kuwa mukama au.
0: Aluwa.
1: Umucha aluno. Embele uja isema jaji kurangira.
0: Ate.
1: Valeri. Uwe paka paka chua no.
0: Ye.
1: Esati sifero azuchu sange bitoji.
0: Eee.
1: Awe chimanyiti na u.
0: Wajja, wajja.
1: Wajja.
0: Wajja.
1: Oiteko kubango olimu konfu nyo.
0: Nyo.
1: Bumalo kwa avu wana. Suma kafalu. Suma amanu. Katilini nila yo. Ateni gambe rugendo kujia.
0: Kale hivyo na hivyo.
1: Hivyo
0: na hivyo na halibi kiliza. Na hivyo chimanyiti. Buyaji janga muku mehiro.
1: Echiro.
0: Nenjoza.
1: Nenjoza.
0: Nenji kamula mutawulo. Ate kumachane jigorora.
1: Kumachane jigorora. Kumachane jigorora kika nga soksi.
0: Nga soksi.
1: Burigo jigorora jama tu. Kakati. Kakati.
0: Ye bibiye.
1: Bibiye.
0: Tebisi
1: na yu. Alikorela. Alikorela.
0: Na ye
1: bibiye. Bija kutuka.
0: Bija kutuka.
1: Ajabikula angira. Na yu kuswa bara. Babikula angira rosigara ngu gizechi. Karunji, paka paka, takuraba.
0: Takuraba.
1: Atenga mutufu, tareho ya baisi.
0: Hey.
1: Simu unji nyo kujukiza mundo wabari mumbira nunji. tareho ya isi, mundo wakaka walangu, murekaka gawari. Chwa mjukiza vya ita.
0: Vyali mikade.
1: Vyali mikade. Ebi tuwewe tebabi jukira. Tilka umma tunkada khalati vya ita. Lava kasabati. Bive kututuki za angabano. Mugere maso nubulamu. Netu gandu watu urafu za ujatun. Umichara amanyika. Inda fakri za ujiha.
0: Kasero mwami wakendi na mbienfuna.
1: Mbienfuna. Kazi na anywe. Mama za sikora gana busajja wavu.
0: Mkula wucha.
1: Mkula wucha. Abono bali 75%. Nga wadina sente.
0: Bakuleka u.
1: Allahu akbar. Beba atuwa batalina gundi. Na kusaga na kulagalaga oyuno yali baze rwafinyo mulala aguze subaru rakuitako bata atisa sura kutwala ko
0: atamtwala
1: ona ono eyamugulide subaru na mara kusanga mu moto kaje bagulide ono yali mukazo nabo bomuyira mu abana bana wallahi ya mungu kale twali mulala
0: naye
1: nayo ono kati gubulirwa jirengera no jikwate nye namba Uwojile kira kututununa kuchisengi. Bakujiteko. Na uwe ya? Shamata tul ada. Chiringa mkasaja kusibula kwa mkazi. Nova sanga ngabuliru. Naku bati wabu tibi.
0: Na msia ya msibula uo.
1: Kila kate kwengoda wansi.
0: Ainda pati ya msibula ni inga uo ya vayu.
1: Na tijia msiba alige ya gamba. Sina Ali radhiallahu anhu ya gamba. Nagani msuiba jiri etani. Na uwira? Yeta gezi sanga kuku msuiba mbulalo kuja ke msuiba jiri etani. Jari minene. Na yeta na yongira kwa msuiba kwa wangikumu. Yaguku bolire mabiga ugundi yao.
0: Masa.
1: Nei agamba. Nti misibe tano. Firaku shuhba.
0: Kuvi wako mkwano gu.
1: Mkwano gu na kufako. Mchala u. Mwana u. Tata u. Ani. Ugu misiba. Tusura gwira vila. Ugu misiba ugoku vili. Sharilu lumaru a. Mchala u mubi. Akusuza wallahi kuntujo.
0: Mkanda wangi.
1: Mchala anga mubi inga yomba. Ugu misiba shekhi. Ngo kudayo mara kunuirira na waitu an arjia ila baiti notekendi yedayo Allah ugero kumusanga ngayimbo buyima tamla serebu nge yakwana go kumpi atamba ba una aka basanyus nario kakuzovawa zinesawo yigi dozedwa sigandolesa sukari sigamatolesa chiki ne mutandikirawo Kivula waluwa wa sajanga, umusanga kupuru. Eno kati ya rapi, panu wada yudi. Kati wawo kati uemvili de wafetula. Waluwa wa kuvega sawo. Tuina wa isachikiri.
0: Tuina wa isachikiri.
1: Tuhana hama tabetula hama insha Allah tudayo. Era tujaku wakoji. Nugada yubu bano. Baku bari musiki. Emuru kaza be. Waluwa wa sajanga basula mumoto ka. Tuwalaba huku kunaze mboto kwa kubinalizo vye mboto kwa. Mulimwe pari, mulimwe adawea, mboto kwa mbutu, mulimwe egundi.
0: Anga zonazijua.
1: Kava sizo na. Mulimwe ngoye zife wa dobi. Mungu gaya sura wa. Sharire ilmaro a. Nchana mubi.
0: Ero, mwaze program wano kumachia. Walu mtu wada ninze wano. Na ye, echochole sishi njini. Nganyi wae, chie. Njala kuduka waka ni mga mkama wangu tuduka wakogo ya kala kula gawa na hii esonga jolisa angami nti oli ya mgambi nti uwe esimu whatsapp ngazu senaga iyo
1: tisi yangi njawo
0: naga obani kuruma lete iyo mweno
1: Ya inyo kugira
0: nagina mchisengi na mwese iyo naga nisumulu leyo jimpeze
1: nkweno na hii sakala kumbanyira
0: Ya mtuji wanga seka kati olie mkama wangu.
1: Iya wangu mkama wangu. Umayi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taina mtuko ya steka musinga taina mkama wangu. Ni mubana kuhusa deo wabawu mkama wangu. Mungu waizo kule tuwa mkazi ngayi mkama wangu.
0: Iya.
1: Tabu huziwa. Tawe wa magezi.
0: Tawe magezi.
1: Avuma. Ajerega. Atena mungu ya soka na kube balai. Nomuzara mwa bana basatu ngamuchategera. Kuwe tuli abana bo babekemo
0: chingera.
1: Aye mabala, wanga yokusiba. Ni element yokusiba wakati wona ye. Nobera wallahi ya Mungu ngori kubuzibu.
0: Atomusaje achingambia. Amen sheka ngasaga labana bayo. Banda bako. Nzi ndakula tata wange, ndakula na mama wange.
1: Ngomaye chikamo mtu okula na mama we ni tata we. Baba na basanyuka nyo. Nzenda bila kumutaba ni wange mwenyewa, agena na jana atunulila Mariamu na atunulila nange. Nola wange sanyi limuta. Na avoidina walore ya duka ngangachari mutaura aga, this is my daddy. Na duka na deo na alie vindazi vye. Sanyi wa hiyo, wana ange alhamdulillah za kutita kuchitange na nyamu.
0: Nafana alhamdulillah.
1: Tuna ya bao, tata wa niza, ningiri wa mama. Mama na aga, usirika mja kutata wa mwoyi na imu kambu kambu. Ohulira nugira buti embere faraga bitungu ibaka kanya kati wabijukira rogandi kafe no musiba guno kakati obo amungu abakugeredde eyo bala umubini
0: era masao yafuna jil generation egendo kubenzibu kulwensonga abakyala banje abakuziza abana bila
1: abi Gatana tariwo.
0: Niwa wanga, niwa suma primary, niwa jimalako. Niwa suma secondary, niwa jimalako. Niwa gena mu university. Nga wanti wali
1: msati. Nga tata. Tata weleza senteno. Na ingo na kuzina mami.
0: Kuzina mami.
1: Kama nyanga kunti ni tata. Aweleza haka senti.
0: Yarabono yazimua.
1: Yarabono yazimua. Kakati. Sharira almaru a. Mchalo yo mubi. Tago musuiba.
0: Musuiba.
1: O musuiba ugo kusatu. Muli mwa msipo kumuko tuwa agademo kuleta muna hii wakara kujijia hii juna msipo kwekusatu zawaru ni'ma
0: alo kuja kishengira
1: choba doina zembala bakati mulwalira ababadde ba honorable nga baba wana wana da abateke teke
0: mungu
1: wachirikala ayamu
0: nudawiru
1: haba ina nasi kakati abu neyeza walu ni'ma ichengira chawe deo awulira chigwawu shekhu bade minister ni chigwawu obade vice president tuda mujabu fino bugombe ne bugwawu
0: ne bugwawu ne
1: tambula ati munanga abasajja abavuge murukeze myufu nze basasira bagene ne babira mbula mugwa wa guwo okuteeka ya kabina ne bajize motoka na iyo runaku le baba goba ne bagusasura mafuta ngaffe
0: baka bina gani
1: sijeke baka sasura ndiere ku kakaga lukaga lita oli akugani anaweza simanyi na sikonde walumu mkungu muna mulawe ku TikTok ya wadayo gira kato ugera mu supermarket norunda kano norunda kali norunda kano tuweza kutuwa lantio wae chilo ya sukari kwa sija kuwali imbaza sima chilo ya sukari wegura kwa nzi vale tabulesi chilo kumi no jayo kato ugero kula ngo sasude mtuwa la atano nefeza kuda kalisiti ugenengo kwa lachi
0: o shakinga
1: kasi mwengu kanzi sigiri na basi gizebu gizi
0: mbasi siyogedebu bibili
1: naeza wanu neema
0: Allah kujja kechengere
1: echo Allah ogunago muchi
0: musiba
1: echirala
0: musiba nabanya
1: nyabanya shamatatul aada awulya sub shamatatul aada awulya kwe kuberanga omusajja yakusigula ko mukazi awulya sub
0: okutiba
1: naye no mulabanga buli sawa atiba butibi
0: katugambe no mukazi nga yakusibira ko musajja
1: no mulaba nga akola ki
0: ati babu tv
1: no mulaba nga ati babu tv edwazo soma zikuba kuwaya ya masanya
0: ado musazaji
1: yahi saje ya kujoga no mukazi ya kujoga na iwa ya samase aye edwazo kobao
0: zikomao
1: ugona go musiba
0: musiba
1: kati ye tulete de wanuti omukazi akuita ko ngali musubalu bana wakati oyu sigo ndi mama haula ndi mama haula huyu agenze amutwara munange nokuba ibimiro ubona ko muchi
0: musiba
1: musiba wo kutana idawa musaqab dawa musaqab ukubira nendwa dete
0: wona
1: nga wallahi buli sawa ya dagala zengena nenda bawo nunga tukende mak no soko gure dagala ya pressure
0: bagamba ndi gena ko wese te sekundi
1: gena dagala
0: kubanga ya bala buti bali tuli kulika ko banange
1: ngera wali mu fast pharmacy ba kugula nanga
0: agira mbele ya vitamin C
1: ngera Agomba, calcium. Ati wallahi Mungu muzibu nnyo. Walo abantu nga bakodo naye nga Mungu ye yabateeka ku nga sente basasula mu pharmacy.
0: Mu pharmacy.
1: Bakodo bamugamba muziki titi waita wayo. Naye nga sente ku pharmacy auga. Malendo.
0: Pharmacy.
1: Mbuzo mbili mpeke mbekodo na kunti tano. Bunako epeke ta. Yafe tuze ya galira mu. Olio mwara Muhammad ya mbuza. Sheikh Yusuf onabeza tembe ngapi sima tembe gati mgama mbili we bado mimi tano
0: usiku tano siku
1: kila siku tano kakati embele mifana gana buwitu sika mpoza embele yangi jina yungira kiyo
0: wayungira kwa musiba gomukaga
1: kadimu sayara imotoke inkande na gomusu
0: ekiduka ekikadde kebe pikipiki
1: so nago muswiba kazibere piki chekho usanga bazungu seziringe
0: zitamide zitamide wete ukati owaye tukagize
1: kabulete ganyokisika muswiba waliwo mulala mukungu omu yali agenda okubayi muruka enkadde muswiba gaina gyalagasi byettayi nigindi kyamuka kakati agenda maso wano okukola ki
0: okukola ya dieta
1: gira wote bakoleza itai yayingira mu fani okubona ko muki
0: musiba
1: okubona ko musiba min maswaibi musibe jikola ki kale nolwekyo omukyala yenna naddala abakyala abaliwo ennaku zino wallahi batamwa embere no jitubadeke yokubiri twatu urafu zaujatu umuchara amanyibwa inda fakri zaujiha ni babange ndo yajja akola ki amwa tulimaye yo
0: yeah
1: nasoga yakusatu
0: mm
1: wayarafu sadiqi inda shidda
0: omukwano
1: gwo okubaya mukwano bino bemenno tajriba
0: ofuna buzibu omaze kufuna buzibu
1: omaze kufuna buzibu omuruka tweda buzibu obane mikwano mingi nnyo nefuna obuzibu sheikh oli okola ba abantu insisira bezikola kibezenkane nyoyo kaya bwe kitu omuntu ayikibwa mukwano gwo yenna ainda shidda bwato nafuna buzibu toyina mikwano
0: toyina mikwano
1: naye bwe oyagala okumanya emikwano funo obuzibu bakusibe funo obuzibu lwala funo obuzibu
0: fiirwa
1: funo obuzibu uli okola ba abantu mukubire simu ya soko kuli ati sekarunji yafiiridwa baseka mtimba yafiiridwa agaha egomba ni agende gomba kati buli simu jo kuba yundayo nayo nda tebajikwata tebako baba baulide da baulidago shida Nengo ya kumanyo mkwano, ainda shida. Takati wa yukurafu abunau. Toina ba, abadu baina.
0: Abadu baina.
1: Banji nyero ba wananyo. Era bawerede, neto na manyabana. Nengo ya yukurafu abunau. Abana ba manyibwa, ainda kibari lwalidaini.
0: Abazada yu na maze kula.
1: Bemuba lukula, unutege ila abana neviana.
0: Tuje chia gamba, wali seka buyondo, wali seka lukata. Nanti, oina alabi yaba na makumi habili mbata. Ati ina akula.
1: Ati ina akula.
0: Ngari yomu.
1: Na wala. Ni batura kachiko.
0: Batura kachiko.
1: Okuza wala habili mbatano. Ngabona goba guli rengoye, baso mie, bako ze buli chinducho na chona. Minu sususo nesiri mguanga zonazi vira mbaka. Na ye chisera ni chituka. Gweno wala obano obera wawo nobuwayo wadomwana joku jajaba wadomwana jokira kumacha soka gwakeranga
0: enga nabona ruladengo limulamu nenga akuweriza sente tulaba
1: nga nakuweriza sente tulaba baga tuwaza nazara wawere nawerira era toyogeranga ebigambo kubana
0: enti
1: nti zaza bana bage abe abana yaki bachuka abana bachuka shekhi nga bakuze Chovola wati Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabi Muhammad
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: tibaga babana mutu tibaga babana yagati idha mata ibn Adam in kato amalu illa min thalathi sadakatin jariyatin au ilmu yuntafa'u bi au waladin salihin yadu'u lahu mwanu ya sabira chitawe
0: si awuladi
1: Niko balina lwache baga baba auradi.
0: Ndoka ndi anza tende siri webyo
1: karese. Na kakati ate munage ate ndoka kakati wajja wa mazihibuga.
0: Mazihibuga.
1: Ah, mazihibuga. Ye kondo mwe kweka. Kakati ko mzee mzee tutegedde walite togenda wo. Ne mzee kuchanga agira kachike wali omukoledde yo akanga sada katulijaria. Ya khizbe malukusala nsaba Allah. Allahumma kafir lahu wa rahamuhu chugwe chwe de chwe de igura yo musala muzikiti tawas gunde ebiringe la nabi kite ya kiragira sallallahu alayhi wa sallam kakati umana indo mumanya ati mwana wange inda kibaril walidain
0: abakuze bakitabi ne mama wange abakuze
1: wayumrafu alikhwa ukubaya muganda wanda madala banyo ko baganda bo inda almirasi Mwabe koche mosikira. Yokura bebuli mtu wa yugiri na mune. Yabiyo usika biyo geza abantu.
0: Yabiyo wambu nebi impi.
1: Yabiyo wambu nebi impi. Nkaya na zona. Te yabiko nilila na ewa wai. Tina nukwe kubama sasi. Kati ya mwabu ganda mwabu namu. Obama nyachita abu wa mazi kufanga basiki devi ndo. Atewa yungu rafu akriba. Aringanda bama njibwa. Indal guruba. Bumalo kuwa ngangu kano vera anga tuchari kumutala kuwa vera anga. For example, wafe gomba, vera ule mezi.
0: Yes, sir.
1: Okumaya mkwano, kumaya mkanda wajoku lambula. au manyira yogat e ononno ye muganda wangu wanna madala ate wa yu'rafu al-hubb al-haqiqi okuma ya mukwano gwo wanna madala inda intihai al-maslaha
0: emigaso jikuwedde mu
1: aha abantu fenda fenda tutambula bil maswale
0: bil maswale
1: eh nachi
0: emigaso
1: na migaso muruka stagwaka emigaso banga binyonyi omuti ogwentontogolo tegugwako binyonyi naye bilimba kasitabigwako tosanga yo otero kusanga omuntu banga guliko ebinyonyi utambula gusikirize mwanyi biki biki kubanga gwo teguliko bilimba kakati okubaya mukwano gwo ha berango gwo aliyo ina sente bezi kugwako bambuza kalungi aliuda ha kalungi yayabika to nze si kyame ina jali yayabika kakati
0: mukwano gwo yantwala ke ufamu
1: mukwano gwanga
0: Dr. Mato kati mulingo yagwaso genda yone nsuta mtambula ne msuka kuyazime nyumba ili mugane doctor e famu ene veri kukubo yona oshimba ojizimbe no makati anga manti msate mkuru naje enda kwa kushashu noroga nti wano zima wano kukua tuja kumanya bako wakwagala na yo mtu aweta naje ni yeso sanatu ukena ewa wakwagala kati nyumba nanga nti wazimba wano kukubo
1: basi mberi munda abantu basobola okubeera nga bakola ki
0: era atuuka yo aba yagala okujjukula
1: ba akati no beba abantu benjagade tugenzeyo bugenzi
0: okusiga ekifaananyi ekyaba antu abafumbo obamu abagala obuyingira nti sibya honeys na sweetheart
1: wabula omuntu oteka okubeera hoteri yo Mungu yaganti ahasiba nansu ayutraku ayakulu amanna wahum la yaftanun
0: balowooza
1: abantu bayinza okweyita abakkiriza kati kakati no kyekino wayurafu lmuminu omukkiriza amanyibwa inda libtila oluvanyuma lwakugezesebwa era kyobalaba nti egamba etya nti otusaasire otusonyiwe min fitinati lmahya allahumma ghfir wa min fitinati lmahya
0: wamamaati
1: fitina mahya sheikhi bakwetikka nga tokyayogera fitina mahya nofiira mu ssabo ngaolaba ani abaga nti olumbe luganye
0: munange
1: kasajja kano kalabika tusitule kasitule bakusule bakanyuga mu pikapu ne bakutwala fitinatu lmahya ate wamamaati kati wayurafu lmuminu omukkiriza amanyibwa inda ibtilaai nga amaze kukola ki kugezesebwa kati ensonga ezo 89 omusajja ono ono gundi rajulu hakimu ono yabuuzibwa ku nsonga ezo yagani mwetemumanyi nsi kino kitambula kiti kino kitambula kiti na kino kitambula bwe kiti kale eyo kitaniyo bukyami
0: 10 katonyeza mwenda pale FM kwetuli awe balinnya okubanga okyagenda mumaaso ngaokyatugoberera programu obufumbo wanafe abatasini mu junior school betubeera nabo wasanga wali nsangi manja twalayo omuyizi wabeere ngaasoma essomero lya mulembe ddala ate nga lyabakugu nolwensonga eyo tubagamba nino betulinabo katumulemu katono nnyo tukomawo ali tulongereyo ku nsonga tubadde tugezaako okutuma empanji n'okukwataganya okukwanaganya ebyo ebibeera mu bantu ab'omukwano era obaoliawo biki ebiyinza okuba nga bibafuula abebeeyi tovaawo
2: obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
3: ngikutuusibwako Tasneem Junior School ensangi manja by'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana abana nga tuita mu byemizannyo kusana okubayigiriza okuuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuina ne vani ezitambuza abana ebyokwerinda biri guluguru nga tuina CCTV cameras ne solar system okuwandika abana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange Nsangi Manja ku Masaka Road kukuba eridde uloba esimu 0200 998 939 oba ku 0702 9 93 46 oba ku website www.tasnimujunior.com
4: oba dochi manji okuyunga oluganda kigazi yebyenfunayo yo oba dochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yo oba dochi manyi nti abachalo kusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyanga efuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
5: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola weewala okukwata mu musaayi amalusu obubi ebisesemye omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenza okuziika tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku uripoti 85 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6 obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
6: owange olyotya leero
7: ndi bulungi
6: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
7: lowooza ku bulamu bw'abantu
6: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
7: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
6: supreme flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
8: Ettendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukululo ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7 Senior 4 Senior 6 kugenda mu maaso essimu 0702-632-2323 ne 0706-362-2371 tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka
9: Masawa bilizo kabu nilunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao, kutoka kusawa mkaga. Ziku maroku.
10: Vulu, vulu, vulu, mula. Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staff bbiri, eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya Bombo Kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emu 6593.
11: Oli wakati mu programu
12: obufumbo mwetuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu maka, okukuuma omukwano, okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo.
13: Ngikutuusibweko
14: Tasnim Junior School ensangi mmanja ly'essomero ery'ekyasa, omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo. Liva ku nasale paka P7 dene boarding. Lisomesa eddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke. Endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6. Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ebuloba. Essimu 0200 998 939 oba ku 0702 493 46 oba ku website www.tasnimjunior.com.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati kisookera ddala musooke munzikirize nebaze aba PAM professional counselors. Nakabebaza emirundi mingi oda mulemba sangamba kulaki gambebaza nga baza mukafuna nga mbabula because I'm very happy. Ndi muntu walwawo ku appreciatinga ekyo kyo, it is a weakness, I appreciate myself. Ntindwawo nyokolaki olw'ensonga mbadde ebibuuzo bingi era bawudde abantu byebabuuza lwaki logo eyo, lwaki word prophet, lwaki mbadde bibuuza ebibuuzo bingi. Ndowooza lwaki nayanguye mangu obbasiima, they are answering my questions. But I've been observing a society enfu nga neebuuza where are the priorities, one of the country, two of the umma, three of the community around us. Kiruma nnyo okuba nti gwe preparing omwana wo naye nga neighborhood nfu. Naye nga nebaza nnyo aba PAM for having that solution. Buli ejyangolaki gyenoonya. Ekyokubiri kubeera ki selfless. Selflessness gyentegeeza ku bo an event went to those organizing naye nga si zaba couples naye nga za families. Era nange okufaananako omukulu afulumye nze okutegeera ekyatuleese eno in reality. Bujo mbadde batujja mu retreat kati nga manyi kyebakola kyetukola. We've been moving around, let them move, we shall also move. Finished. Nefe ogwaffe kugenda kweyagala mu bweyaga, just socialization. Manyi bulungi what goes into okujja abantu gy'obajje. What is changing mindset? N'okukyusa mindset y'omuntu. Era nsaba buli muntu yenna
16: FM
17: program obufumbo
18: ensonga endala almaru'a omukyalo ono gw'olaba ka ino raqiq
13: kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye
16: obufumbo yendagane yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ngeberamu ebisomooza kati pale FM wakati mukutembeta ensonga z'obufumbo tukutuseko program obufumbo mwetu yegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo kubulikalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa Sunday.

0: zebigere walwe yagerezene munne namuga atoba nente bazigana okutambuza ebigere nga bazijja egomba
1: zitambula mmotoka ko
0: atenze omuntu ndozo ulira kakati ebigambo bagenda okubisala okubitunulira abavubuka kagamba ntaizi sijja kubisobola ebyo kati ekyebuzibwa ono mukyala ayagala okufumbirwa n'eshurutu zezo ayina omukwano kubaba otunulira oba ayina makasidi sharia
1: aina
0: makasidi ziwaji aina ebigendererwa bye naye nasawuna akahubu tewaliwo omukwano kubanga omukwano gwegulwa omukwano ebiseera ebisinga baba bagubaga ogw'abasajja n'abakazi bava kwegamba omukwano guva ababugu bagujja mu masomero laga nti omusajja oyo mulaba nti twava naye mu siniya wanu ne tujja nga twegera paka ne tubaliriza n'emakerere oba kwa UIU oba luddawa nga tuli babiri era ekiseera ne kituuka ne tufumbiriganwa naye ono anoonya nga ayina shuruutu njagala kino awo tewali mukwano n'omusajja anoonya ng'ayina shuruutu zayagala omukazi nga munyarwanda mweru yakenduka akagundi akawato aliretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetete Zendaba tiyo mkwano. Abantu wa basingo unji. Tebana kutegira. Mkwano chichi. Walwa ugujia. Ugujia obuzorba nyumalo kuangara mwena. Walwa umulala. Nga gugu atandika butandisi. Walwa abalala. Nga mawangara mwena. Nenga tekuba anga komu utuwabe alina mkwano. Nga muangara no mkazi. Ilo msande muna abana. Nela ahubu hunaka. Kati walwa mkwano. Mwerobu umutuwe mchala atuke chisira Allah na amu atuza na gamba wanondi woku wabana bangi. Katichegu zibwa alhubu hubu chichi umukwano chichi.
1: Njaka lakutuwala bigambo vya mkulu wangi Sheikh Rugorobi ya dasa jadila sumisa. Nye ya tidi mwaka antu wako kanyo midinyo mwaka wademe vya kuiga binji. Umvuka ya lete requirement zo mkazi kwa ya gara. Era nazwandi kanti wane zo omchala kunyagala kuno amuletira kuno kunyagala byali 12 oyina kandi wayinganya nako cyamunana naga ti a yabata nawera kwange oyina ali tugo musambu naga ti yabata nawera oyina ali tani bali tugo 10 naga ti nanda inaga mbya ada bine bibiri ati bisigadde
0: yo ali bibiri zisagara ku kunchitinga
1: kunchitinga bine bino njara bina ingole to uchara
0: bine bibiri nabe mbijuze
1: yo ndibijuze ari story ya twade umusaje mukuru paka yagagarya ono ngina mufunira njana mganti mutimba te umchara ibyona abirina namufunye amina amina mungu yansaside na yali yali wafe mukyale gomba ti tugenda yodi muzeyi ti yali no kubera utinga batambulaga bagenda bebatu kayo na tudas na bidawo udi ne buziba mganti wai want to ambise muntu ngati na ulanti sobu
0: wete sobu jamil
1: gumiri kumikiriza
0: ta kulli shi
1: nga huziba nga babalisa isa na nishina nga haka ee ni mzee ingata tiyenye nyo mtu tesimula bako ngata jia kakati nevukena wakati manikati nukena kusula kubango mtu ate tabade wano kumpi tukena mula bachi kakati nevukena kumacha ne batambula batambula kubwa kumacha paka kuhisha kati wina mbatu wako magalipi kakati haa mzee kila yuko mtu nusiri, tuja mtu kako, aliwala nyo, aliwala. Tia, aliwala, tia, tuwa tunatendo mtu kako. Tia, kituwa tada mtu kufa kumachia. Paka kakati uchatamba tunonya mtu. Andi wagambe, listi, ya, wenda, unalieno. Seka jatu isizai na tugamba, anti, mpaka msajia mkwa ganti, oya ganti, wanuwendi, seyongi la yo. Sija kweyongi la yo mchi.
0: Kuvidio kumine bibi.
1: Anti yo anti ngandi yiguya kala aliyeri kati namuga anti ya ne tiba yitutatira kutuka namuga tutulaga wa kati kali embulira inda manyechi ekolaji
0: gotukoma
1: wetukoma namuga anti kati twa tugenda mujana Eh, wewe kila mchele.
0: Ngateba food day.
1: Na muga hamadi ono kuya gara wa mujana
0: Yesu akunsi
1: kunsi kakati yego watu yogera
0: kakati omulala kwa mugera kuwano ali mulugero wafaka shinu
1: tabaka
0: wafaka shinu atabaka
1: atabaka
0: kati tabakono tabakono gula bono yali mukyala shinu yali musajja na ye omukazi ono yali musajja wa lugezi gezi ngero yobwo mulaba nagamba njagala nze ndi mugezi nnyo njagala kufuna mukazi betwenkana amagezi tuzaala abaana nga bagezi ugati wali na ye wano kukyalo kukulidde ne mu district eno muhafazi wa guno talimu nagama njia kutambula njia mufuna
1: njia mufuna haja kumbula
0: ataweza kumbula
1: atabalu wawo sina mufuna
0: gezi gezi lumuli kumukute kujoba katishino atambula ama atambula aliku nsoro ye na singara mzei na inga aliku nsoro ye na mugama nti aturakibu ni amu urakibuka mzee abuzo no shinu ashinu abuza mzee
1: tabaka
0: tabaka tiba na mtu
1: tuwa wako okay
0: shinu abuza mzee ya mzee ndi aturakibu ni amu urakibuka ontuwala koba ankutuwaliko mzee ni atunuri wa mtu na mga na yunu mudalu kuli mtu waina himaru ya inedo kuhiye mwa kwa tambulida angaba atia mtu waliko na mkwadu laka himaru wali ya himaru uli nendo kwa inange inendo kwa wacho ya gara mkutu wali
1: tuli kubiduka finao uli mwusubaru nange ni mwusubaru
0: nange mkunde tanya na asirika ni watambula baba tambude ni basanga jeneza erono shinu na abuza aswahibu hadha aljanaiz hayun ambayitun Yakamu, na yeye unoze daluri yeyongera bwe yongeza kufulaga. Alama na ashiba jitutti.
1: Bajuti.
0: Atabuza ati bara mu basi bara. Ola shinno na asirika. Ni bagenda mbaso. Basa ngo omusirigo bakungude mu kasoli oba mkundi wateva jona choko tande. Agamba ati ya kasole omwali oba oba bisusungu. Akaje olabe bisusungu.
1: Bina batemiye
0: mu. Bina babigize atombuza te bilime byamu mu ebiryo batebirimu. Kakati olonze nze ndi. Kakati muzei batuka waka. Inakulabye yavude no bageze nakura muganda enti. Ngeri ya tambu de fina ma yaba warabu ku rijalu kurama. Basajja bagabi. Jangu tuchameka waka tumalo oriyo kuyongereyo. Amuga makari. Tibachia waka. Na mzewe yeto ule manju wa yeina muwalawi na mkati wallahi kuchanga antambula antambude no musajja mbularu na imu muwe kumere mwanga idalube risuka wata inzo kukolo mubi nakawe akugambi hata mzewe mwana akugambi hata akandi ichibuzi chansu kedeko ichiganti aturakibu na amu urakibuka
1: nifrani kutubi ya tuba gadeji ndi unyiza
0: turakibu ni urakibuka gasibitegira nabugamba nabwe cyo kubiri nabugamba tutuka tusanga jeneza ambuza ati ato na nyirigereze yo muramo bamufu ngagira wagira de ko nakagoye bagitwara mu makabiro jizika makubara ni tusanga umusirigwe gwa kasuri nabuza bamunoza mu lapa bisusunku
1: ayata abuza ni mwebiri watebiri
0: Amugamu mwala na amugamu tata kute wategede. Musajyo yu mugezi nyo. Na agama chieso kedeko. Nchi ontwala manya ontwala kuba mtwaliko. Yabeda kutegeza nti orugende teruso mwala kutambulwa. Ukuja kunga mwenyo mia.
1: Waluwe mbozi.
0: Mwenyo miza obaze kwenye mize. yabadate geza.
1: Okay.
0: Ndiye. Bumwa sanza jereza. Na kukandi nanyini jerezo yumulamuwa wa mfuchi yabadate geza. Aliso mwana anamu sabira. Kwa mtu walika uu mwana banga alamuse. Janga kumugira kwa kumusabira nukula chamrese.
1: Jani ula.
0: Chabadate geza. Kati atichi nechaka suri yabadabuza. Bandanyini nimireno loza batola zaka. Mwamu tula zaka bivangebi tuwe bisigade wonga
1: bivangebi. Bisigade wonga bivangebi.
0: Nga bilime bigira. Zaini hafayo nga jaku bimi. Nagani umanye. Waluo wambu ulizebi lozo tebiyaba demo. Na ikati jagara kudamu kubi tuwe wambu uziza. Mbele mkuhuli kuchiwantuke. Na habi mwenye nyora. Nagani mzai neta sigwa agama gezi wabade togalina. Wali yo mtu oyo kwe mbade nonya. Njagala ukuwasa. Njagala ukuwasa. Kakati ono, shinu, mugezi. Ni tabaka na ye mugezi. Njaga wala mjagani wafaka shinu tabaka. Basi sinka na shinu nani?
1: Ni tabaka.
0: Mumizi no
1: muutanyi.
0: Kakati. Obuzi uwe tulina mubada hawa wasa. Omutani sora kutambula luge ndoru nukumala kugezisa. Chicha ya gara. Wabula omutu wafutu kafutu sti. Banda bidomu wala.
1: Na atu wala bino biwa wandi.
0: Wakudiga milioni ya tano katikusawe na uziteke mumbaga kunganya ya bantu wa makumi ya asatu wateke kudina bako zisemi tuwali itano
1: eswane wa
0: itano
1: ukosa kamu chitungu
0: diru mjitei ya kwa ugeno dine mlamo wafaka shindo toba katevijia kora urecho tuwele abantu omukwano zengati abatabanda kutegera.
1: Tabanda kutegera. Okay, kakati, unachivude inu lila wa inaila yuwa juhuna indeed to Allah. My deepest condolences to the Bagani family and everyone who know and loved Khalid Ibrahim Bagani. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive his sins, grant him the highest place in Jannah, Fildausi, and bless the entire family with immense sabr, patience during this difficult time. Amen. Funeral announcement. Khalid Ibrahim, son of Ibrahim Bagani of Kampala, Uganda. Janaza details. Date will be Monday, July 13th, time afternoon, immediately following Zuhur prayer at the Muslim Cemetery, Kampala, Uganda. For more information, contact Master Bagani in Uganda or telephone number 0772-501131. Bwebatyo, bwebagambi. Kale, tusigaze dakika zaffe 15 zoka. Tuwelenga tu muzika. Tuwagala kugenda ko umasimu gamweyo. Tuwaulize kono luvunyu lafi kujia kubwa tuva wano. Manafa wa sports bagenda kujia. Bagenda batu sako umpira. Ogendo kuda kuwa nuku sawa zija kuwa mkaga. Muganda angechwewa. Nolesu nge esimu ya filizilo msambu tano muenda. Emu noti msambu muenda noti noti. Kwe mwenja okubanga mwita. Anange, dunie. Ndo sabana nange, vigambe mbibulide. Era manyi. Chaba singo unji. Kale. Wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Sheikh Mustafa Yahya Kalunji.
1: Wanji sebo.
2: Wewa leweleja.
1: Wanji sebo.
2: Sheikh Mutimba.
3: Wanji sebo.
2: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Chiamani wa mule kwe nsanji.
3: Yes sebo.
2: Tubula nganye.
3: Alhamdulillah.
2: Neru wabira kwenku uli rontumira.
3: Yes sebo.
2: Na yensonga yona Sheikh Vadim. ya kubira nga ikigambo mukwano chekutamani so tumanyi kimu bigambo byoka ate bannaffe bo bamanyi akuwayo
3: afaalu
2: fe tumanyi kimu nkwagala ekyokwe kikuma ate ate bannaffe bebasinga okwagala ffe tetubikola kati ekyo nekibeera nga kyekireesa obuzibu naye singa ensonga eyo ebeera nga eteredde yandibadde nga tutambula bulungi kuba eri emabega eri mwajja wakisomesaako nti bw'okwata omuntu n'omuteeka ewaka kitegeeza oyina bw'ogula essaati ogula ebbaafu n'ogula sabbuuni kitegeeza nti bye birina okugenderako ne tumanya nti omukwano birina kutambula buguli
3: kaakati ate kitugambye nti omukwano omusajja yennyininnyini ayitibwa omusajja amanyibwa omukyala amaze kulwala kyo kyogerako ki
2: sheikh ekyo tekyandibadde kituufu gamba nti nno amale kulwala omwami omukyala ategere nti nno n'omwami wange ebintu ebimu sheikh birina kuva mabega ng'ojja obikola olw'ensonga mu ntandikwa sheikh bwe nali nkwogereza nakugamba byonna nja bikola ki
3: yabituukiriza
2: byonna nja kubituukiriza era ne bali ne bakumpa nga bagamba nti mulekwa naam okkiriza okutwala aisha naam olwakino nti ekikubuuzisa emirundi esatu kukakasiza ddala nti obuvunaanyizibwa bali bubavuddeko mbwambadde ekyokubirina kino sheikh ekyogambye oli omuntu ateekawo obukwakkulizo kinze njagala muwanvu mumpi ayina akabina ayina kikitegeeza nti awo omukwano oyagalako ekyo toyagala gamba nti nno oli omukwano guzze nti mwalabagana nga bwogambye sheikh nti bano baasoma kuva mu siniya wanu bagenze emakerere omukwano guzze weeguli wabaddewo ekiriwo niyo nagenze atayina mumotoka tajja kitegeeza emotoka bwenaavaawo omukwano tegukola ki tegujja kubaawo
3: naye ngaokimanyi nti gweguliwo kati ebiseera bino
2: sheikh ogwogwo gweguliwo gweguliwo era ffe batamwale okuwasa kugenda kutulema
3: nowasendeka gwotugiseeko
2: anti wagenda n'ogamba sheikh nti nno waliwo nti omulembe gwoyingiramu wala asiri nga gwoyingidde mu mulembe gwabali
3: naye nga naawe ojja kunyenyeza omwo inshaallah
2: naawe ogenda okulaba sheikh nga wala asiri ogiyingiddemu nga tewali kyakukolanga nawe
3: nga totegedde allah ekituufu
2: nsigadde kyemani wabamuleku ensangi
1: salamualeykumwalaikumsalam warahmatullahi wabarakatu 17 FM kwetuli webale nnyo okubanga okyagenda mu maaso ngu kyatuwuliriza program bufumbo Taslim Junior School betubeera nabo te tutambula
4: waalaikum
1: salaam warahmatullahi wabarakatu
4: ono Mustafa Abdulhamidi mu bizinga by'ekkomi amiri w'abasiraamu
1: Mustafa amusanyusa okuwuliza
4: mbeera y'okuwulira bulungi ne mabega wanku wanjogerako olupe yayita
1: ab'ebizinga bagamba ki
4: ebizinga gye bali mpolafuta
1: alhamdulillah
4: nze puroguramu eyo allah kasita yazimba
1: wange
4: ate tulemu ebirala naye
1: ate oli ku lyato empewo ago mayengo
3: kale
1: ku kizinga sajja munadaawa abeereeyo ngaakola daawa mu kizinga eyo kale webale nnyo webalire ddala wangi
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: Bakama bangi mwe bali kutuwe za bakate bangi.
1: Kari sebo?
5: Onvami itafusei ni kadu mwane nzaru yena magoma.
1: E sebo?
5: Anange mwe bali kusome saa. Mwe bali kuteka teka maka.
1: Alhamdulillah.
5: Yee. Vere no?
1: E sebo?
5: Tuuliza mnango mwene mkona kubantu.
1: Yee.
5: Naba mwoto tukutuwa bati ni bakutakula ni bakambo wai. Toko zuku kwa ulirize ngo manyati noro. Bali mula hiyo yenye. Eta amisaba Allah batukumire.
1: Amina.
5: Angero batu wangaliza.
1: Allahu amin.
5: Iye, tukula makubide kubeba zako mnaye.
1: Tuyanzi za nyo tuyanzi.
5: Yae mtima wa mumpele salamu.
3: Kariso, walikum salamu.
1: Okay. Chikumi musambu kafinzi mwenda Pala FM kwetuli wevali nyoku wangu cha gina maso ngu chatuliza Imam Musa Muganda aliku masidi Hidayah Mwawino manyiti wevali yungu uliliza Meri Sewenya na waliku masidi Sedeka wevali yungu uliliza Nguni tupatina ye bagi Nowe tupatina ye
3: Musa bagi.
1: Bagi. Halo.
3: Musa Bagi, ne Farida.
1: Ne Farida. Halo.
6: Waalaikum.
1: Waalaikum salam.
6: On Ashraf na Kasajja.
1: Ashraf na Kasajja.
6: Eseo.
1: Eseo.
6: Eka musome seza kucho kuwasa. Banda lilo mchala. Kati wate. Banda lilo mchala tuge mchala lilo li. Na ato linga wa sete nyingi kati ate neva neva mkuma watu kumuli wa neva andaguo mulala. Nenja gala mbukirono kati ate nwe na mbukira. Ate na mfiriza mfiriza nga ate noli neva mtu wala kwa ate nolo nena mfiriza nesimufuna.
1: Yesu.
6: Kalinga chenda mecha gala mbukumikiriza kuchiwa soso kukulaza.
1: Mwabikwala uti uluu.
6: Nye mpaka tinga sina ndi mubanga.
1: Nye kato mpaka uchali mubanga?
6: Sina.
1: Iya, biga
6: mbani jeva ni. Oliwe tuwa mbanga lakasabia vitu hindi, dada yo. Ati mwenafuno unawemi ituwe mtu onogo tuwa la gana, ato unakuwele watu kanabula.
1: Kari kato mbiga mduwa.
3: Wetaka kula bakuwa uwe. Tofuke chobulambuzi.
1: Kale. Tuyanze. Anaka. Ebintu biri munsi muno. Zero msambu tano mwenda. Emunoti msambu mwenda noti noti.
3: Sebo Muhammad Kasasa yakutumidde.
1: Ali atya.
3: Nabana bomu parking wana wakuweleze moto kawo. Bakasango.
1: Bakasango.
3: Bawaruchu. Aho naunano bakutumide. Aho kati atono vau no ingire wafau. Bamutiaba, Sheikh Mutiaba, Mustafa. Abdu Somad mufuzi wana kati achavuga boda nachi. Kati avuga moro kanene.
1: Avuga moro kanene.
3: Sheikh Aminu na yakutumide.
1: Ayati ya mkama wangi.
3: Waluo mkwano gumra wa mte Muhammad walugembe na yakutumide. Ni mama wangi na yakutumida.
1: Ayati ya mwanyinaze.
3: Sofia na
1: mwanyinaze.
3: Tata wangi Abdurrahman utira ma ukaya. Ukugata ni hajati Mariam Ayubu.
1: Mariam Ayubu wakambachi halo.
7: Halo.
1: Zebu.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jajar Goda.
1: Sawa kunyumiza haji mseka mtimba. Uyu haji mpia.
3: Haji mpia Goda.
7: Alhamdulillah rabbil alamin.
3: Lakini wewe mtu mbaya sana. Unaenda Maka, hapana fanya shukuru. Wewe ika hapa sito nataka kula Kisra. Hakuna Kisra. Wewe asede, asede munubi.
7: Inshallah,
8: Hello.
9: Amayengo gambo gigaganya cyabika kubanga umutara bade ayi. Undi kati kimumburi arange. Hello, hello.
8: Wanji.
9: Oh, no Mustafa akomiye u. Mustafa bada akomiye u. Hello.
8: Allah akbar.
9: Allah
8: ma sha Allah. Ah, technically.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim